0: di gis señ bi ni mi sayru bi mi def ci digënté yalla ak yonentam ak ciofel gu reey gi mu ko ëmbël ak fiko xasside yi di yobbu ci ay daraja ak lera ki may lolu kuy yëngu ci xasside yi ta fekkon ak way na ci yow ngir mu feñ wala mu yëkëti xalu way yoyu feñ man na yom lolu nak moko jo ci bis xal bobu dikkel ko mu dal di tambalé sadda ay way bobu en arab lañ ci kon di way serigne bam ko defé nak dal di wax kenn ci magni né ndax serigne bi mom bu la digalé dara nga né ca ñëmo wo jaar fa mom té wo té du dal daf la wo bam né magni ku mëna fexé ba serigne bi gis way yi sama jalla bi baray bi dana la ko jox kenn ci magni né ko lolu kay mom ginaaw agna fofu koka jël way ya nak nek ba jekku serigne bi rek mu tok ne yor ko ni di wëlbeuti serigne bi nak kenn du yor dara ci mom ci wétam am bind te xamut luma manana fofu rek fi jangé bëgg gi xam xam responsabilité ci ñim yar xol luma muneko ma gis khirtas woowi bam ko xolé nak ne ko def li muneko Moussa Absa bobu yenen Moussa nga muneko mu walu ko mu ñew mu ne ko lo ci jublu mu ne cial rek waxu dara nak bo mu ne ko dooma nga juk fofu ta dem ci lañu la ligéelo mu dalu neñu lolu dikkalat nako yoonu ñaarel mu way ba xaal bi ñewé mu way lu upp lolu biko señ bi danka fo xam nga nitu yalla yit day am lu ne ci mom lo xamne mayut ku ne rek nga ñew feug ko gënne ko ak jaral ak nattu ak xol ba xam hasiba an-nasu ay yutraku ay yaqulu amana wa hum la yaftunun ci waxin bam ko xajje yefi dikalat ko mu ñew xam nga buntu bi cheikh ibrahim ubbi ci serigne bi laata cheikh ibrahim diko ubbi serigne bi xawna ki tuti ni waye mu deugar ci rek mu soor mu dogu ubbi buntu bobu ndax wax nañ ba jog wax ba taxaw ci sen gisse bu ñeuk ak bam ne ko tankub yalla la don top mu so ci se et bi li fay waxuma ne dafa jall wey wala nangam yoy yep ay wax la ay junjo xamne señ bi xawna ki way mu ñu far rek waaw legi bim defé yoonu ñaaral wi señ bi waxat ko lolu wu ñettel won nak señ Moussa dafa waxu ñew taxaw ci wetu parma diko joru ci kaw diko yëkëti faaw day am lo xamne day am lu ko yëngal mu soga ñew xeyna bi señ bi ñewé ba fëgg parmi nako ana koku mënako manam Moussa abs waxuma lo won nga jugi fi te dem ci liñ la ligéelo te jugi fi nga wax muneko muradi nak melni liñ wax jengu ci waxin muneko mbacke li fek bayiwo tag yoni nabi sallallahu alayhi wasallam deti mala baye tag
1: eske
0: muneko Moussa xana ndaxam dag nuy lamb muneko waaw mbacke tay ñaan dañ la dal faaw go amu fit
1: ñaan dañu xamanteni
0: ya dañu xamanteni to wana wax ak mom ci la nak waaw ndaxam mos def na la dimbali ci la waxe nak ndaxam mos gis ndax Moussa ndaxam mos def na la dimbali ci la ko xëc nak bam ñew bi yoon xam nga fe dama na ci jollof je loxo bi la jëlon duf ci dënd bi bi yoon señ bi da ko taf ci dënd bi
1: eske
0: ah fofu nak
1: ah bo la ko rox sim ko
0: rox fofu nak xam nga dëndub señ bi ci ay leer ak may ak kenn xamut lu kum ko taf ci yow de nga ñaanal ko xam nga abi hurayra neñu sallallahu alayhi wasallam ci wet gi la ko mbokk
1: waaw
0: gis nga dim téperlé ci ay ahadith ak lu ne mo waaw bi ko señ bi défé non nak mo tax mo nan ya mas cheikhal ta may ma fathu bamay way fathul ko seug bi defal kon
1: fofu
0: fathul asghar amna fathul akbar amna fathul mum la fekke rek dang cey teperle waaw
1: sa xal nan itam cheikhal ndako
0: cheikhal waaw ngok legi nak lolo moy dal ci teunk rek waaw seug bi nak taftal ko ci neko waaw bo ci egge nak daf ko ne jalor ginaaw borom daf mel seug bi dafa bëggoon mu baye ba won ko ginnaw mu sok di genn deug deug mbiri mu ne ko ay nak jalo rek ginnaw borom dal ne ko itam bo ci egge de ko def ci wolof ndax sallallahu alayhi wasallam nit bo beugé ay bokam xam ko lam namp ci ang koy wax ne mo tax sallallahu alayhi wasallam dikoy ci arab ndax arab la ay bokam ci arab mo tax waye mi ñëk arab la waye li ëpp ci ginnaw bi lepp
1: ci fo limay laaj fofu man gis na yoy arabam yu bari mel na def nako lu bare kon ne mel mom la ñëkke
0: waaw
1: wa kon yeen jamono la tambali way wolof yi ndax ci biir ñaarim la ko tambali wala gënaaw señ wala da kañ la ko tambali ak itam kon ndax ma dafa jek yalla xir ko ci wala señ da ci am ndigal ci tambali ko mu do ko tambali

0: ak gannaaw bi mu tàmbalee wolof yi ndax wayite na arab wala déet.
1: Ah kay. Def na fi arab waaye dëgg way yi dëgg moom. Wolof la ko def ndax. Yërmande. Wax nañ ne ci kanam sëñ bi la ko defee moom.
0: Ndax xam nañ bi maanaam xas dëggum njëkk a def fe xamis na ko.
1: Am na yërmande neeñu ci nekkug sëñ bi la. Am nañu wax loolu. Yooyu yërmande.
0: Waaw.
1: Bu dul loolu it gis nañ wayan arab yoo xam ne. Fu muy waxee ne bi muy marcia soxna Mariama jaxate way jur sim lahat.
0: Waaw.
1: Arab la am na fu mu koy waxee. Boobu jamono yi sëñ bi la ba tey. Marcia bu siw bii nga xam ne mooy moo naka mbir yéen ñi di mbër. Mel ni man moo lu ca war.
0: Waaw.
1: Fii la ko doon tàllifi fii ci sun ginnaaw. Ci jamono yi neeñu ci jamono yi wàcc gala. Booba Touba xumbagut mu ñëw ci keew mi noonu. Ci boori timis yëf yi am lu mu def ci moom daal fa la ko xaal bi dikkale. Mu ne déglul ma jooy wolof. Mbir ma defar réewi wolof. Ba koo fu seeru am yëf te wootewul fetali sox. Moo naka mbir yéen ñi doo mbër. Ñu wax naan yéen ñi di mbir yéen ñi doo mbër.
0: Yéen
1: ñi doo mbër waaw. Waxinu Saloum la wu neex boo xam ne ku mel ni man moo lu ca war gumbagu ndaw gumun la fer ndayam ne mes lu ngeen ca wax. Te amagul ku ko womat te xamagul yoon wu jubit te mën ta daw ba raw lorit te xel ma def nopp yi tax. Bis bu xëyee dëgg muri jooy mbaa muy yërëmtalu ba yooy boo ko gisee gët yët yi xuuy mbaa muy palamtalu mu sex. Jamono jaa ngi wéet a wéet ku deeti jiitu te du ñiit ngëb ruuy boole seeni bóot te mel ni géej du fer du nax. Fii ci sun ginnaaw la ko
0: defee
1: ca jamono yooye
0: la
1: woon.
0: Xas na gu neex la.
1: Waaw xas na gu neex ci lay waxee alxuraan jooy alxuraan yooye. Loolu nag mooy tàmbalib way yooyu nag. Léegi muy jubluwaay bi jubluwaayu way yi. Weesuwul rek. Liggéeyal ci sëriñ. Ci ni ki nga xamee ne sëriñ bi xidma bi muy wax. Tam àggale ko mulkun alil baaxil xadim jaale ni asna xadim. Xaaj benn bi ay xaaj la ko def. Muy tagg yi. Laay biiri jullit ñi. Yeete gi. Yooyu yépp ci xidma bi la dugg. Xidma boobu nag àggale na sëriñ bi foo xam ne kenn rawatina tagg yi nga xam ne tagg na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Moom itam muy feelu sëriñ bi ci loolu yi. Pirim jës bu balam wax danaa ko ñambaas ba ngeen xam ne sëriñ Bamba laa di rambaas. Di sëriñ bi misaale di wane yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jës bu. Moom itam noonu la ko def. Waxu ak malul waraa xal xan waxul xan ak kaamilu usni nag. Ndax waaw noonu mu ko waxee.
0: Yaasin sax boo ko xoolee rank lépp noonu la.
1: Waaw gis nga.
0: Xas dëgg Yaasin.
1: Waaw xas dëgg Yaasin.
0: Da ci misaal cër yaag lépp.
1: Waaw waaw
0: ñu ko def ci jës bu.
1: Ci jës bu. Kon feeñal liggéeyu sëriñ bi ci buntub xidma. La ci jiitu mooy laa biire murid yi. Bañ xam kiñ topp mooy kan. Ndax mbirit loo ko bëgg-bëgg ngir nga mën caa jëriñu dëgg-dëgg xam nga da ciy am solo. Moo tax day boole nit ñi. Soppaloo leen sëriñ bi ndax cofeel gi daa am lu ci ne loo xam ne maanaam sëriñ bi ko dimbali nit ñi rek.
0: Dëgg
1: waaye li ngay am ci cofeel ci sopp sëriñ bi. Yi nga ciy am. Doo ko am mënoo ko am sax ci leneen nag far. Loolu nag ndimbalul sëriñ bi ndax damay wax ne sëriñ bi dafa mel ni ci liñ mën a wax ci lu jaadu. Dafa mel ni sopp giñ koy sopp. Moom la waroon a jariñ.
0: Waaw dëgg la.
1: Waaye sopp gi nun lay jariñ ñun ñi ko sopp. Waaw. Loolu nag bunt la bu mu ubbi mayee ci loo xam ne. Ki sopp te farlu ki sopp te néew doole. Ki sopp sax te duggagut ci yoon ku ci ne am na lu mu koy jariñ.
0: Ndax soppee tax a topp. Sopp mooy tax a
1: topp.
0: waaye léegi ci biir loolu. Daan ca mën a xam itam sëñ bi maanaam yitteel gi ko wolof yitteel. Ak ñor gi mu ko ñor. Ndax ku na xam sëñ bi ci arab la doon liggéey. Am na mbiram boo gisee mën a wax ne sun baan dafa araamal ci moom. Jëfandikoo wenn rek wépp làkk wudul woowu arab. Di ko jàngalee ak di ko ak wala sëñ bu sàkk itam ne ko. Rasulillahi ay bokkam dañu ay arab moo tam di ko wàcc arab. Man nag wolof laa ko dem fay wàcc wolof. Kon ne man kon fonkoon làkk am na itam fu ko teg dëgg. Ñu gis itam ay wayam. Maanaam gis ma genn fànn goo xam sëñ bu sàkk bindu ci. Bu dee ca tagg sëñ Touba. La ñu def yéex naa kenn fekk ko ca. Bu dee ci wàllu ñàkk ki ñaan mooy ñi nga xam ne dafa ànd bokk ak ñoom ëttu sëriñ Touba bi. Ku ci ne say may. Ci sag nekk mu tagg la wax say may. Ñi ca faat ñoom marsi yàlla leen. Indi ay lay biire. Indi ay soññee. Indi ay tonto ci képp ko wax loolu la wut a wax. Kon gis ma gan fànn wax bàyyi na ci. Waaye gan fànn lañ gis ci la ëpp lu mu bay. Maanaam fànn yi bari na waaye gan fànn mooy gi nga xam ne ci la ëpp lu mu bind moom sëñ Moussa.
1: Waaw noonu nga ko waxee rek. Funoon yépp daal. Ci wet googu ak même sax ci buxuur yi ci ni anam gi mu koy wayee. waye xamna feñal serigne bi ci feñal jambar tambale ko ñëkke ko ci serigne bi ba netti fi jalore te sulli fi ndam te wax xarbaax yu tax ñan xam borom way lepp finalité bi day delu ci ñu xam yalla ak yonen bek serigne bi ak te bëgg ko kon fofu tudd na fi yu bari yo xamne mo ci la way yi jëm ba netti fi jalore sulli fi ndam te wax xarbaax yu tax ñan xam borom waaw
0: ana wet bayte tudd na
1: ci ma kañ ko te way ko ndax mu dolni may ndam kañ geeg way wi
0: waaw
1: mbacke dañuy sak wayu ñu ngir bëgg deureum mbacke dañuy sakuy ngeureum ci bis ba yalla di yeureum xet wi neewon ci xarnu bi kon wayi
0: dagon liggeel serigne bi
1: de ko doon liggeel serigne
0: ngeureum waaw
1: waju way te wayo kima way ab deureum ngay wayal mbati bur
0: waaw
1: sa suné dafa am lu ko taxo jog te yonne def ne wajuma tag ay way ne warlu na la aljana faw yasin waaw yeepp do liko ci jo ab liggeey la waye du won way ni rek ngir way li wet yi yep ci lim jëm nak moy xamle serigne bi ak xamle yonam wi ak xamle ñooñ serigne bi ñooñ ñoon wi defar serigne bi marasiya yi xam nga dafa wax ne budul ko nak ñi bind ngir yi rafna budul ko nak ñi tari xam xam dayna budul ko nak ñi yete gaay yi yandor dootu ñi yewu abadan ba xey bur kon bind gi xamne bu ko bindul lu bari man na rëcc mu gaaw bind ko waye bind ko ci lakku wolof ngir mu jage nit ñi
0: dafa dimbalé sax ñu bari rax jamono dafa melni bind dafa hawantu mu ranké gën bindut ñu bari lañ xam ci seen mam gënaaw yalla señ Moussa Gatta
1: waaw
0: ndax mana ñam da jamono bindu ci mom dara wa ñu fekk mu bind ci mom marché wala tag nan lañ xam ko neew challenge ko xam kon dafa dimbal la yoon murid yep na ko ne la xam ci samaam rek man na ne ci señ Moussa nga
1: ngox wallahi lool lepp nak delu ci feñal señ bi akup defaram ndax kër gum dem da nga nan ki rek la xam ba sax day melni wa kër gogo mo leen ko gëna xam lolu xam gum xam ne lepp señ bi la mo waral fu serigne bi def dara mu diko lijeenti dan bayyi keureum de nga di weur ciofel gi teena ma nelaw ma ngi weurelu ni gelaw motax ba dotuma selaw de nga ciofel gi dal may texte xaan sa xol di dem ba proxan manan ba mandi ci roxan di busu gaay xanum lam nan ci serigne bi ba mandi ko ciofel gi momako xamal fofu sax don tele feñal na fi lo xamne jublu ko ci won ndax dafa wax ne wilaya lay defal borom ciofel gu am ci xatul wona bene ciofel gi mom xam lolu lele mu
0: dal woné bafam fo
1: lolu waral nak mu don feñal gaay yu baxi serigne bi da ne tak te gaay yu baxi ci marché serigne Massamba te gaay yu baxi xam le len te way len dana waral seeni sahaba roy len lolu ci djublu wa dafa djublu kum wane ku ne gaay ya top ci ginaaw ñu amatu ñu aw lay seen kilifa fi la jaaroon te da koy tambale ci ati ndaw bamuy top serigne bi ana du ko indi rek fi ku mag ñi fekk fi ko xame fam jaar ba am li mu am terbiya ga ak niko serigne bi def lolay indi ba ndaw ñi xamne lu bax yomb def nako ci marsia seigne massamba bobu ma tuddu nga xamne ci la abiyat yoy nek ak neexiti marsia itam fu muy dugg fu ne anam gam cey dugge nga xamne marsia seigne massamba dafa melni ab mol bu dem ci geej
0: waaw
1: ngir wuti jeun jox ko nit ñi waaw njamme di mol bi xus ci geejji bamba di wane yoon wa gaaye jalle pomba
0: may la arab yu tuddé xassal
1: waaw
0: may la arab yu tuddé
1: xassal mo ko ndax ku mënul ndox te taxaw fa teun ba lé paquet ñew jalle la fop sa yeen ba waaw dani nak ku so bëgg def war ku dem ci tax dal na nga jubo ak molé jubo ak molé mbalu ko moy jëssik ya jassa yel ya kon day laaj xam ndox mourid du jiss mu nakki rek nakira ji waxe biire xam ko doyna ngoro fexé ba xam li doyna ngoro kon fofu mol bu tabbi ci geej ngir mo tax mu ne xerawlu len te ñew nu xewto ngaaka ngaaka mom lañ wax balen bleu moy jeun wi gëna reey ci geej
0: xawto
1: moy seddo ñu samoko kenn ku ne jël dara fofu gis nga bu de seigne bakay bu so dafa melni day tag seigne bakay ci xam xam
0: misal nahwu
1: diko misale ci nahwu ndax seigne bakay mënoo koo wane ci tuddoo xam-xam.
0: Déedéet
1: waaw wala rëmsëm. Xam-xam la. Waaye xam-xam bu ànd ak jëfe mu sàmm gi waxuma jëfe gi waaye sàmm gi. Léegi nag sàmm googu nag. Nga xam ne mënoo koo jam ci dara sharia. Te fees dala xaqiqa. loolu la indi sëñ Bakki ba dem ak moom ci naxaw. Ni ki nga xamee ne nit ki bu jàngee loxatul arabiya ba xam naxaw dëgg-dëgg. Su làkkee du damm. Kon ki sëñ bi yarit ba defar la. Ci anam googu boo jëfee jëf ja. Moo tax mu ne su bamba doon fiaalu mu man di faailu. Mbaa mu di mafxulin bihi ni faadilu. Foofu ay wax
0: yu xoo daa yu xam-xamee sax.
1: Su bamba doon naatu. Mu def manootu.
0: Man defee na yooyu ku jàngul doo ko mën a xam.
1: Ku jàngul mën ko. Moo topp jéegoom ya ba mën koo wut. Rafet na bidaatan. Xafat na bidaatan. Rafaa na sunna. Nasab na fardan ba sukkun na jënd.
0: Lam sol la.
1: Waaw nga xam ne way. Day boole feeñal ki muy feeñal waaye anam gu xaralaa. Gu technique gu xam-xame. Gu jongee.
0: Ak itam maanaam bu ñu xoolee wayam ni muy wolofee.
1: Waaw ni muy wolofee.
0: Dafi jëfandikoo baat yoo xam ne. Xëy na ci yooyu jamono daan nañ ko jëfandikoo. Waaye jamono lu muy gën a dox nag day mel làkk day gën di. Raaf. Ñuy dugal baati arab baati tubaab ba dem baati yu sang nga xam fii nag da ngay jàng wax yi Sëñ Moussa Kaj bari baat yoo dox lu muy teg. Soo demee ci xam nu ban na ci baat yu mel noonu. Gisaaw sakkur noonu. Baat yoo xam ne tey nga ko mos a dégg. Te moo ne wolof la. Ndax jot nañ ci waajal ci mën a def ko lu mel ne. Yenn baat yi ñu firi ko wala yow na ndax jàpp nañ ci liggéey daal ngir dekkalaat.
1: Waaw.
0: Wolof gën ko dundal ba jégal ko nit ñi bañ mën koo xam.
1: Aha kay. Noo ngi koy topp sepp bi. Raas. Waat yi nga xam ne dafa ne ci biir di ko jam. Waaye nag beruñu ko. Beruñu ko
0: beru. Jam kooku laa jub la wax.
1: Waaw kay waaw. Waaye beruñu ko nag beru. Génne ko spécial ne bayit bi mu tudd nangam. Baat sangam lii la. Loolu moom liggéey boobu defeguñ ko waaye nag di seppi baat yooyu moom di ko leeral. Loolu moom liggéey la boo xam ne def nañ ci yu bare ci kaddu. Ak ci bind rawatina ci mbindum alphabetisation mi xew sax nga xam ne. Gone yu bari dañ koo daw song ko di ci jàngee bëgg làkk wi. Waaye loolu nga wax moom baat la yu ganjaru yu woom ci biir sax ay waxam. Yoo xam ne da nga ko ciy fekk. Merci Mame Thierno bi rek maa ngi ciy seetlu. Lu bari loo xam ne xam naa nit ñu bari dañ koy romb waaye duñ ko kii dëgg.
0: Mam Thierno.
1: Waaw bu Mame Thierno bi. Fi muy waxee soxna sa daal koy boole daal koy yenu booleeg meew ma. Mooy diggante boobu muy wane fi Mame Thierno ganee àdduna. Ci diggante poroxaan googu ak jamono yooyu niñ doon toxoo. Mu indi ca baat bu boo xam ne. ñu daal di soos kasaanga. Génn réew ma. Soxna sa daal ko yenu booleeg meew ma.
0: Kasaange.
1: Waaw loolu fi ne lu xaala fi ne. te day mel ni. Moo jublu waxee noonu. Xam nga soos. Li ci wolof xam. Moo dana doon aw ñam. Waa ak ndawal. Wala ñeex. Beneen bi mooy jël dara dugal ko ci dara.
0: Lu mel ne soos daa.
1: Waaw. Dafa am soos joo xam ne. Aw fas buñ koy wëgg. Ndox ma lu niin tabbi ca. Da ngay gis fas wi ni mu koy bañe.
0: Waaw.
1: Ñu ne fas wi ñu ne da koo soos.
0: Waaw.
1: Xam nga foofu daanaka boobu baat kenn jëfandikootu ko ci ay yëf.
0: Léegi
1: nag soos googu bañ lay firi.
0: Bañ.
1: Waaw. Mu jël baat boobu. Boole ko benn baat ci salum. Daal ne ba ñuy juge foofu ak xare baag coow ya fa amoon moom lañ doon bañ moom lañ doon daw. Ñu daal di soos kasaanga. Kasaa. Aw ay lay firi ci salum. Te ginu nag moom kosaanga tojaanga yaraanga.
0: Waaw.
1: Anga yooyu.
0: Waaw.
1: Ñu daal di soos kasaanga.
0: Baatu masdar bi waaw.
1: Génn réew ma. Denc boobu nga xam ne ko denc ci biir wax jooju ak loolu nim luxaa laa ne. Ñoom. mana dañu amone ak deg ba nopi jekku lak wi leg leg buy way dara day am sañ sañu dem salum mba ganar mba jolof mba bawal wala kadior ci bu fekkene bat bim soxla bu ñewé way bi mëna upp
0: waaw
1: fi ñu bari ñaan ku reey bay ndamo neegum ndayam ba bayam bu baax lool bako waxe way bi dam
0: bayam bu baax mané bayam mu dam
1: waaw légui nak mu abbu waxinu salum ne ba bayam bu baax salum salum sa bay lay wax sa bay loolu sétlu nañ ko ay yoon ci loolu nga wax ne ay baat yu bari yu ne ci biir yo xamne baat yu ganjaru la yo xamne buñ ko leerul ndawi jamono buñ ko xam mag ni sax waxatuñ ko legi
0: wa deug deug la
1: wa mom bari na ci ah lool nak day del ci kon ci li nga wax ne leggeyu serigne bi ci wolof mom war wi ci baye
0: wa warum jaram mam jara ma gis na de ci lim cherché don sax limu ñep ndax da ci mu yeu mané luma limu tax ba jaxal ma gis da ko def da ko classer par centre
1: wa
0: bu jere ñi sante fal tuddu ñam ci xam dafa sen lool ndax da ko doon wëddi ko gëssu wala lum bi wala nan la xami dal comme señu dem xeexal wala dafa jaxoso ak ñom wala nu démé wala wala xamone lu ñom ñep
1: wa xamna nak amna ci wétu gëstu ak gor gorlu
0: wa
1: nak amna ci lo xamne mom señ bi la ndax bay ngañ ba kenn ci mag ñi ko doon bindal la amna fu mu ko cité ku bëggoon señ Moussa la nekkon ci kër gi dana fa dem di wax ak mom lu bare bare lu melni ñi ci waxtaan nak mu ne ma dano ma sa and ak seigne Moussa jëm wetu darul mohti yaakar na lama wax boba xam nga mag ñi danaka mag kilifa gi rek kay war ñi ci dess dañ koy sant
0: waaw war fa sa xew boba
1: waaw war fa sa xew boba légi nak néna ñu dem ba ci yoonu ñu dajé ben cheikh bo xamné ni seigne Moussa def la def ñu sante seigne Moussa momitam mu am ñuko sante bi ñëwé ba ci yoonu ñu seddo yoon wi ni rek jall bañu rombanté touti rek am ndaw luy daw di ñëw jogé ci gënen kilifa ga waaw bay nga ñëna ñu né seigne bi da melni ki ci fi la jëm ci de ci yow neena mu taxaw bam ñewé da di nuyo da ne ko señ be may lajal ne cheikh bi nu dajal ban cheikh la ci cheikh yi neena ñu bëgg wax ñun ñu bëgg tond señ Moussa ne ko bo demé nga ru Moussa ko dong la mom naka jek torox lu dako bëgg ko ndaw la delu ci señ ba señ bobu nak wagniko bim ñewé nak ne ko yow de yag na la bëgg gis lool ndax dama gis nga tuddu sama wutur ci biir wala fa li cheikh yi te musuno gisé moy li nga wax ni daan daan ne ko salaw dëkk ba nga tuddu ci biir way yu sax fala xeyé ni señ matar bal sahibul adab bi cheikh modou jong cheikh la fi rinta bi mu ko rinta bi la xeyé
0: kan cheikh modou jong la
1: dé ngoko la seigne Moussa rek ne ko lolou dang koy laaj seigne Touba
0: est ce
1: que ñaanal lante
0: okay
1: wa day am lo xamne xeyna kon
0: wa am la lo xamne jagle la
1: du neexa wax amna ci
0: nak mom geussu bop
1: amna jaro xamne geussu bop geussu bopam gi doliku ni muhaddisuna daan def ci buñu yeme ci ab xibar mu melni dañu doliku lolou dako daan dako dañu am xewal gurut jeex lolou dako daan dal li lama don xibar kérok fa Touba kérok atum ya bisub kérok atam carrière ba begna boba nga xamné doli ko wat ben xibar ci señ bi moko gënal ay milliards
0: wa gis na ñaar ño xam dal fonk na len lool mom nga xam lu mu jëlé ci ñom da gis na diko findel moy señ Mbacké Bisso Sina Abdourahmane Do
1: wa lool mom
0: ñom ñaar dal mom fon señ fallu won da ko gëmon da gëm señ fallu waye da bëgg ñaar ñi waye day gis da gis lol day fess lol ci biir ay waxam
1: gis na ko wax naan
0: waaw
1: señ fallu mom da ko gondi da ko gëm
0: waaw
1: ba di sétam bu koy togn naan mam cheikh antam xaritam la waye da koy waxe lu jamono mom naan señ basir yi non mané ko ñom ñëpp lu bëgg rek légui nak delu way yoyu juroomi delluwaay la wax ne mooy delluwaayam yi gën a wér. Dafa wax ne lu ma la wax ci alxuraan laa ko jëlee. Lu ma la wax ci alxuraan laa tuxalee.
0: Wala xadis.
1: Wala xadis wala ci daam laa ko jëlee. Alxuraan xadis daam.
0: Waaw
1: muy sëriñ bi. Mooy ñetti delluwaay yu njëkk yi. Léegi nag ñu ne ko su fekkee ne indi nga loo xam ne du ab aaye bu ñu mën a tudd directement wala xadis wala béyutu sëñ bi maanaam xëy na lu sëñ bi yi def ci nit la mbaa lu mu wax ak moom wala yu mel noonu xëy na. Mu daal ne lu ma la wax man ci Serigne Dame laa jële wala Serigne Bakki bu soo may tuxale.
0: Loolu dina firndeel li may wax.
1: Waaw. Mu daal leen layal ñoom ñaar. Mu ne Cheikh Mbakki bu so moom da koy bindaate na ma ko binde woon maa la abiyaati. Ñu ne ko kee nag mu ne Cheikh Abdourahman Lo daf koy Cheikh Abdourahman Lo da koy waxtaane na ko ko Bamba waxe woon mooy waane. Kon kii daa am ak wax
0: ak mokkal. Man ma Serigne Mbakki du soo ma ko wax du fàtte.
1: Du fàtte mu ko. Kon nga xam ne delluwaay yooyu dañoo doonoon ñu farlu. Te sàmm te am ak wattu. Te loolu dafa bokk ci sarti ngay tuxalee.
0: Waaw tuxal da ca am ngeen nekk raw yi.
1: Waaw.
0: Am sart la ca doon.
1: Voilà am sart la ci.
0: Waaw.
1: Loolu bokk na ci ay delluwaay mi nga xam ne mooy source yu gën a kii teewul nag. Yeneen magi murid yi yàlla da ko defal tawfiix yi di dem dal al imam malik. Imam malik amali ahlul amalu ahlul madina.
0: Waaw
1: day loo xam ne moom rek moo ko jagoo.
0: waaw dëgg la
1: moom nag yàlla may na ko ñi àndoon ak sëriñ bi. Mu fekkante feeg ñoom jaxasoog ñoom. jonjoog ñoom.
0: am ñoom tat bi yendoo sax.
1: waaw ngóog. xam nga loolu wax naan waxtaan moom am Serigne Mamar moom Diarra.
0: waaw
1: waxoon ci Mbacke bëgg a ñëw ci Daara.
0: waaw
1: noonu walaay Daara ja am na ab raax boo xam ne suñ jiw yi ñoo koy xalaraa. bu ñu demee ci mujj ga ñooy jur buuse luñ tànn jeex karaama jóg ci suusi. gone yi wëlbatiku ak jigéen ñi ànd ak waroom alal yi ngir mi sooño. l'islam ji soppiku di buur ni baawoon. tubkat yi dollu ca cosaan ni ñaawoon. foofu ba mu jeexale daf ne kuwet di lii nga laaj ko soxna Anta Niane. moo fekkoon waxtaan wa naan ko na nga ñaan. nga xam ne toujours.
0: waaw day indi firnde.
1: waaw ku weddi lii rek man rangale naa ci lu bare bare bari loo xam ne mat na ñetti xët ku weddi lii. ba gis naa ci ku weddi laaj ko Jibril.
0: waaw dama gis na itam. ñaari bu waree Martial Kilifa. ne leen day dem ci kër ga. laaj ko ko jage. wax ko lu bari mu bind. doo da nga xam moo tax lu ci bari maa. weddi laaj ko nangam wala. ci diw laa ko toxale. lépp kon ngir wéral ay waxam.
1: lam ca xamoon ak lam jonjowoon ak moom rek du ca yem. day dem foofa Marché Mame Thiorne bi rek def na fa daru ay weer. te teewut lim jaxasoog moom ak lim ko xam ak ndax ni jaayale ci moom. marché yi it njëlbeen gi. da ciy jàngale tawxid. waaw nit ñi delluwaat ci marché boo gis njëlbeen gi loolu la ciy wane ne kenn du fi jóg salaahu salaama mi nga xam ne moo fi gën jóge na fi sëñ bi nangam. nga xam ne nit ñi danañu njëkk li ñu xamoon ci jooy ko fi jóge ay yuuxu la woon waaye anam googu mu koy defee. nga xam ne njëlbeen gi rek da nga ci jëlee tawxid boo xam ne lu la naqari woon wala lu la metti woon rek dana wàcc ci yow da nga ci delluwaat ci yàlla. waaw alaaxira jeexal nga këram am Balla. Cheikh Moustapha amul ku dul Cheikh Balla. Cheikh Bamba dem ci boobu sa sin fa njurbel keroog la adduna niiroo ko gurmbel. Cheikh Anta dem ci boppam ama sa si mu yóbbu Serigne Afi murid yay bis bisi. fekkoon na Cheikh Thiorog rakam Cheikh Absa dem nañ ca amana sa sin cey camsa. murid yi yëpp nag di yaakaar cerno ne ndax mu toog fi bañ matal bii xarnu.
0: waaw
1: ndekete woo day dem atam ba sa sa si. xam naa su doon njàngoor ma ngay dasa sa si. gis nga watin walaa leen bëgg a wan ak mboor ma. ku dox doxin wa dal di yeesal ngir ma nga xam ne. jëlee naa waxin wa rafet waaye jokkale gi.
0: waaw jokkale gi loo am
1: solo. Jaan Jaar ba Jal watin wa.
0: loo am solo
1: indi ko ci mboor mu fu nit Jaar ba Jal. moo tax mu ne. ku bëgg a xam ne Thierno Faty daa def. déglu ma ndax nga roy ko moo di aarif. waaw nga xam ne saa bu ne rek. roy gi. mooy jubluwaay bi. waaw. kon daal. way yi moom li mu lamboo. mooy feeñal sëriñ bi moom ci boppam wane ne kenn du Serigne Touba. yoon wa mu am ba yoon wa mu aw ba raw mbindeef ba def dono yi ngën ji mbindeef mësee fu ko xamal mbindeef. jomb na mboolem xar na.
0: waaye liggéey boobu dafa mel ni jóg ci ba ni mu delloo ca boromam. ndax bi mu fi jógee rek mi ngi ci jasaat sakkaru jër ji.
1: waaw
0: ngaan jot a jeex sax.
1: na laay ndeysaan.
0: ndax ne bëggoon naa indi. ndax dana wax ne dana ëpp bu njëkk ba. ndax waroon na cee indi. maanaam li tàmbalee Mbacke.
1: jóge Jolof.
0: li tàmbalee.
1: gànnaar ba Jolof
0: fii ci daru naan. gànnaar. Jolof. Banjaarim.
1: Banjaarim.
0: ndax ndax li lépp daa koy xam ne la jasaat sakkaru mag a mag la doon. waaye da ko tàmbali ba ci ab di rek. yàlla dogal kon mu xam ne kon xandoor ba damm ci waar la.
1: waaw wallaay
0: kon nag dundam gépp jox na ko Serigne Touba ci ndigal li mu ko joxoon muy bind ci moom.
1: wallaay
0: ne ko su boobaa. nangam jojee.
1: wallaay
0: Jalo gannaaw li féete borom. kon da nga gis ne gannaaw lam ko way sax moo ëpp.
1: wallaay
0: lam way ci ak nekkam.
1: wallaay
0: gisoo xarnu bi ni mu riche.
1: wallaay
0: nga xam ne tudd na ko ci indi ci lu bari ci moom ak njabootam. ak itam man nga dal fan
1: gu nek
0: ak soññu mouride yi ci lepp lo xam masna juk ci ndigal mu soññe ca ba doon xup cheikh yi sax nek cheikh bu ci matu sawse na
1: xam nga li seigne abdou sama def ni moy media yi ni li xew ni manam mom bam ko tambale yag na lol ni journaliste yi dafa
0: am bay tudd journal bo ci france
1: wala wa xam nga dafa am ñetti casquette ñetti titre ñetti mantu yum sol
0: waaw
1: benn bi moy sambor bi moy muarikh bi
0: waaw
1: bi ci dess moy mantu inspecteur bi mi wax nan serigne massamba non inspecteur la courier cheikh bamba mo koñ sa guerre mo indi courier ci l'islam serigne touba ji dem gor la dem jigen la malay xiru mat la bawla ba ci photo xamne bobu lolu ar yon wi la ak respecter nit ñi kilifa yek yep bi ci dess moy mbub mu wokami avocat solat nab rob wokala ni lamin rob yi avocat dan sol lamin ge president lamin ge solat nab rob wokala ni lamin layal na bamba ma ngi layol yasin man damay pele del señ bi bañ xamni toñu dañ ko toñ nima ko defale won señ ma ngi koy defale yonenti bi xamni non la dan def di kuñ rere kuñ xamut wala ñu am nuñ ko gisee ndax ñak ko deg mu xamal ko nit ñi bu len diingati jeegom janaaw amul yoon
2: kon da ngay gis ne sa yu ne day dimbali nit ñi ci nit yalla yi ngir ñu jariño len waye nak ñu deg len gis nga señ bay sar nim nekko nituk match up nga xamne ni ko señ bi def ak fim ko jaarale man na jaaxal ku mandi wut ci haqiqa deug mu koy leral nak dal ni mouride yi xam len ne Ababakar Sarr match soob la kuñ wo mat du xam fu muy jaar
0: muy so moy kuñ yobbu ci chaagway ba te jaaru ci yoon
2: jaaru ñu fuñ jaarale fiñ yoon yi jaarale nit ñi mu dal ne match soob ya da soobu ba sey ngir lan war buñ dekk won ba gis ko doli ko war da ni mouride bouté gumba gu jébal tumba tum moy yad wi gumba di yor gumba gu jébal tumba ngeen ji ndiaciar du ko ne fi ngay jaar
0: ndiaciar moy ko yori
2: ba ndiaciar di xol gumba gu jébal tumba ngeen ji ndiaciar du ko ne fi ngay jaar sefora yor bar sefora nak mo wara dawal waye yow yoro ko fi mi jaar
0: ah deug la
2: waaw da ni nak teugum ma dan teug di waaw teugum ma ak tebeum ma leppay lan war yengum nga ak dalal ga dalam nga leppay lasrar koko gis nga nim ko leralé ba ku ne man ko mana xam jaglé ak may nga xamné serigne bi defal nako jaarale ko fofu serigne baram yi nga xamné da bolé di dituk sharian ba nopi wetuk señ ak may gëna fess ci mom wala ñu bari wet gogul lañu gëna xam ci mom mu ne nak bu len diingati jéegom ndianaaw amul yoon te señ ba ca bayam lu cey seen yoon bu won dar sax señu bayam men lu cey seen yoon waaw niro taxte ye moy mbir suñel du am saw ku degon lima wax xamne bara day naw xam nga suñel lu deg yu ndaw lay yor am saw nak moy suñel bu mag bobu nga xamne deg ya jigen ñi let rab mom lañuy def ay rab man deg ye rek rab toll na ni rab ci ki kuy naw ci jabu
0: saw ci Allah bi
2: waaw
0: mom deg yu gudd la yor
2: deg yu gudd mo nga xamne kon lolu yag na ko def ci leral niti yalla yi wax seeni mbir ba nit ñi gën leena xam gën leena jariño gën leena sop yoy yep ci ay ligéyam la bokkon
0: wa dafa melni waxtu mi ñu bëgg da xamna kon dañu tejje rek ci ñëwaat ci temp moy jëmbi lakki wi nak na Serigne Moussa Kay amna soñu ñu ci def ci lakki wi nga xamne moy lakku serigne bi tam fonkon ko da ko ci soñu yan soñe la ci walu lakko lof
2: waaw xam nga serigne bi dafa liggéey ci lak bi liggéey bu reuy doyna ci seuk rek ñi mu sak waylo len ci wolof lolu mu wax Serigne Moussa liggéey bi ci wa kër mi liggéey man bokkon na ci kurel go xamne sun academy wolof bobé lo aju ci way mag ñi man lañ ko joxon way magi rew
0: bokkon na ci academy
2: waaw mu ngok sun academy way magi rew mi man lañ ko joxon waye dama sétlu ci ñeppay jambar lañ ci walu way ci wolof waye nak bo ñëwé fi mom liggéey bi ci señ bi liggéey lo magam ñi mom do ko fekk fenn
0: dedet
2: señ bi liggéey na ci liggéey bu reuy jaaré la ko ci mom tambalé ko mom ci bopam mom señ bi ndax daana ci bexé daana ci jaxé manana corriger ak di ci orienter nit ñi lélek nit wax dara ci wolof señ bi dégg ko défar ko de ngeen señ salihu mu nan señ bi masna wax biñ ñe fot fot tagalé wun bam ak nopam mu lool dé bako wolof waaw bako wolof di wax ngir mbam
0: mëna wax ji yaqala waaw ngir mbam fot fot jëf def
2: taxut muy wax la né ci nopp ya te bokku ci motax muy wax
0: man fot fot jëf bëgg taggo ko nopp
2: taxut tax ko juk mu ngok
0: way la ci nak né nopp
2: te bokku ci
0: motax wax
2: motax mu bëgg
0: mu da wax né wax wala tagali wun mbam ak fot fot tagali wun mbam ak nopp
2: waaw mu né nak lolu wax jëf ndax du ci agene mbam dafa bëgg taggo ki nopam la né ci nopp yi te bokku ci la mu wax ju xot lolu señ bi léral na ko fa amna fenen fo xamne dañ ne lek su lekke alom nako gëreme choy mune waaw mom day ka wadal dom ba dom alom ba ci gemmiñ ak choy ba leug man ci jot koko la wara sant moy sun borom tawar ko taala ndax dafa melni choy lam beggon
0: bu xelam
2: bu soti won du wad ba
0: leug du ci jot
2: waaw lolep kon day wone ne señ bi daana baye xel lak wi di ci ki
0: gis nga seen xet salum salum da bëgg seeni wax
2: waaw kay waaw
0: ndax waxna wolofé ga
2: waaw wolofé ga waaw da lan wax ne waaw ñom di seeni wax day neew baati tubab te lañ wax day doon deug fi ñoo
0: day deug wax mi ko
2: waaw lo ñu wax day deug ci waaw lolou dafa am solo amna ben salum salum bo xam dafa ñew ci mom ne ko man ne mbacké ma songi hon ngoro ñu xol ma bëtt bo hay ma dekkal ci la baba da dem do don ngoro am demé xamna lañ ko ci tek xawa dis ñoo ci señ bi ngir mu mosal ko waye señ bi wax ji da ko neexal neex da ne ko de légui na da di koy wadjal jox ko yu bari bari bam demé nak ngoro ga bax lepp jak mu ñew nak delsi di sante da ne ko man de mbacke ma so ngi xon ngoro ñu xol ma bëtt bo hay ma dekkal ci la bima ñewé ba nga joxé lang may jox bama demé fañ ma yakawliku ma dekk nak da la sante señ bi ne sétal li rek da di woté mu bamuko mu doli wat mom
0: wala fi da ko
2: neexon amna ko da ne ko man bakke dama xamul lu alcorane man alcorane rek la xam di man xawma len lol waye señ bi lolou da ko def hal ba lu ne la ko jox lu mu yëkëti ne ko am alcorane la ko jox
0: fay def fuma ñëwé rek ñu dakkama fay def fuma ñëwé rek ñu dakkama ko lu war lol mu ne ko fa xamul lu may hal alcorane lol def aw tangol ci señ bi ma tax mu dox ci na mu ci dox
2: lu mu yëkëti jox ne ko am alcorane la ko jox motax mom ci bopam moko ñëkke amna fuñuy waxé wuri wa dem na keng waxi mak dem dañ tali bag war mbam lu way don jamel lool nga ko da xaw gud waay lool def na ci def na ci ab jaxé ak ki bu am solo kon mom moko ñëkke ñëkke na diglé ñu fonku sunu lak diko waxé bañon loolu nak kuy wax waxi tubab ci kanamam mu diko dégg lool tax na nit ñi di gëna gorgolu ci waxi senu lak kon señ bi moko ñëkke Seigne Modou Kabir sama wayjur dafa ma wax ne dafa am kum doon bindulo keuyit ga nak matut bu keuyit ga jexé mu ñew di sakku seigne bi doli ko waye da ko ne keuyit ga da manki baat bobu rek seigne bi da ci tang jeer
0: waaw baat manki bi
2: ah da di wolo yak na seigne ma dem la wax waye da wolo na kenn ci magni bam ñe mu ne ko la mom mat na waxal kat waxal ak mom bam demé laaj ko lo wax señ bi mu ne ko man kat waxuma da xana man kat dama ne ko keuyit ga da manki rek mu ne ko la yow ko yaw rek da nga ko keuyit ga da yiss keuyit ga da hess nga koy wax waaw lolu lepp taxna lak wolof dundu fi ci rew mi ci bawal ci yoonu mourid ci majalisi jang koy majlisi dundu go xamne señ bi tax bokku na jaralon agon na ci it laylu souf ñu jël souf lay ko bam set def ko ci ay caiss indi tegal ko mu ci tombo ay tomb di ci jangale
0: ci lak yu xol lako da
2: waaw ci lak yu xol nga xamne niwo bobu nit ki di tollu ci bu jange tombi señ bi mana day rombo nit ki nga xamne señ bi leppam dafa kawé tesoro de sirar rek niwo certificat la tollol fi ne
0: waaw
2: am ko señ bi dam tollu way yo xamne bu ci yare nit ki moy waral nit jang ba am diplôme am mak tok
0: wax ja sa
2: waaw tolok beurewé gis nga xamné nit day dem jangi ba mi diplôme bu ñëwé tok ci lén ci mag ñi nga xamné dañ leena yar tabix lén ci señ bi ak ay jublu wayam suñu addo ñé dañi dalen di yém té ñé ñokoy dakalak dakh ko maxari
0: légui
2: na tombe yoyu da ci jangalé mu bari te daan jël khulasa bi nga xamne yuqku gi nga xamne mo ne ci xam xam da len ko sotil amna bis bo xamne dafa tombe ñent tombe dal ni digale ñent la digale aduna liñ fi jëflante mu ne digale yent la digënte jambi ak boromam digënte jambi ak morom digënte mbokk ak mbokk digënte jambur ak jambur mu ne ñent ñi mo ne ci aduna digale yoy nak señ bi da ko jangale ci tombu jangale yo xamne buñ ko jëlon jangale ko ci école yi ci aduna bi yépp
0: université sax
2: mana jëflante mom day da jamm day am dal
0: wa deug deug la
2: ndax benn tombu bu ci ne da ci botal ñetti tombu dal ni yalla suñu borom muy tombu ñëk bi mu dal ci botal ñetti tombu mu melni yalla ñetti yi nga warlok mom budé kuñuy war lool mu dal ne yalla suñu borom lum la digal nga ko def lum la téré nga ko bayyi lumu dogal na la neex lolou moy ñett yi nga xamne
0: nga daw raccu ak mom
2: waaw gis nga nak señ mamour yalla lum la yeul nga ko def lu jafé la ga
0: waaw
2: lum la téré nga ko bayyi lu jafé la ga waye lumu dogal na la neex
0: mo gëna té jox mo jafé
2: ah ni señ tuba ni mu def ni dogalu yalla dal
0: wallahi wallahi wallahi
2: tombum ñaarël bi muy digënté sa bokkum julit mo ne sa bokkum julit ñett ngeen warlo sopante wolante dimbalante xam nga bu fekkone julit yep def nañ non nit ki nga sop ko mu sop la nga wolu ko mu wolu la ngeen dimbalante manana julit di mom dootu
0: am ben
2: waaw mu dess sa mbokum jege ñale ki nga bokol fami mu ne ñett ngeen nga warlo ak mom bokku pexé bokku yene bokku lu ngeen am nit ki su fekke ne yene bokku yene pexé say pexé ak pexé ben la li ngeen yene di jenn lu ngeen am bok lu nakari nakari dara lu jafé jafé nekkal da ngeen deggu wa kon ak bokku defaruna fofu benen bi moy jambour bi nga dekkal nak man na dib julit man na baña doon julit man na dib chief man na dib chrétien waye nak yene bokku dekk ci koñ bi mba ci quartier bi wala mu dekk ci kaw nga dekk ci souf luyé waye jambour la te yene bokku dekk mo ne ñett ngeen warlo bu ko bañ bu ko xép bu ko yépp señ bi nit ki boko bañut xéboko yebuko bañu la xébula yebula faaw jamm am ci aduna li nak jangale la mo xamne non la ko dan def ci tombam yoy yi ñepp ko meuna jarño kon mom liggey ni ci liggey bu reuy wote ci jëme ci damay rek danelé soñé gu señ Moussa soñé ci wolof fekk bobu day netli ni señ bi fanké won wolof ba wolu cheikh samba jaara mbay mu tok ci ganar lako woné ci bir nar ga waaw fekk muy wax né Cheikh Babacar Diakhaté Cheikh Mor Kayré ño da wayal Cheikh Bamba ño am Bayré Cheikh Samba Diara Mbay da way Bamba ay wolofal Bamba di deglu terba way wa mu tuddé won mbirum ganar ga mom la fa jangalo kérok fa nar ga nar ga moy ma nar ga waxino rek da neex nga xamni nar yepp ngi tok señ bi diko jangalo Cheikh Samba Diara Mbay ay wolofal
0: est ce que waw
2: de nga way wa mu tuddé won mbirum ganar ga mom la fa jangalo kérok fa nar ga bisub kérok ba mu ñëwé sarsara kérok la bindon fa faraxo aw sara Cheikh Samba Diara Mbay di jangé wolofal di ci bégal wolof ya yalla mëna fal kérok la nar ya ak wolof ya dajalo Cheikh Samba Diara yi jang ñepp yi déglo guddi kérok la bamba wax hadith bi ngir bëgg ñepp xamné yalla ay bur bi ma wax ko gañé baña déglo wolofal bañ xamné yalla bur bi moy ki mëna fal la khayra fil arabi la fil ajami illa bi taqwallahi wal mukarrami la khayra fil awwali la fil akhiri illa bi taqwallahi firru kafir la khayra fil insani bil kalami illa bi imani ma'al islami deglul ma wax la koy wolof ngir yaram cheikh bamba rek ko fi xam mo yaram bur yalla mo bindon arab bind wolof tagale lamine te yalla moko def mo sak ñay lak di lakki sosé ak tukulor yak feul ya ak majjosi feul moy jam hu peul
0: feul waaw
2: feul ya nga na feul ya nga na mbimi wolof na dama ne te yalla xamne seeni wax fuñu manane feul ya nga na mujj wolof na baxna te ku ci wax bur yalla xamne waxna xamne waxna waaw yalla du bur buy gantu mba muy gënalé lo fa amul ci yaw la yaw mi yalla lé ñu ñëk ñaak ñu mujj ñi la yamalé kuko jëfël mu fay la mom du tapalé wasabiquna sabiquna moko wax waye du té ñu mujj ñew daf leen di jox wolof ni ñëk fecc taxta mujjé ab geew ku mujj fecc palna mujj waxi wolof ak waxi yaram ñoyam degg na lak ak wolof ak yaram ca jamanoy nohin la wax ya tagalo waye julit seen yene dotul tagalo wax yi ñoy tagalo waye yene yi mom du tagalo lo yene ma nga laj ko yalla fay lako hadina ak lakhira delu fay lako soko gemul setal ku ndox suuf mat soko lugul day faatu fatne fat te luggu ay jadla du baati yaram du ay wolof du lak yalla moko xam te tere wul lo jang janget alquran soko jetul do wacce jani saman salali walali tena ko toke waju ko ñaane yalla xamna ko ke te lolu rek mana wacce ñangor ku xam motax nga xamne yalla rek moy bur lolu lu gudd la waye manes na ci yam fofu ngir soñe bu mu soñe ci walu wolof
0: jeer yeer seigne abdallah defna li seigne bi jot djublu won ba tax mu santane jotay bi defna tay am nañ ko ci tay ndax bo xolé lepp ci seigne bi rek la seigne moussa ka seigne baye jaxate seigne mor kay rek seigne samba jarma ñepp bolé moy seigne bi rek ndax ñoo ñepp seigne bi leen doon liggéeyal ci mo la joon liggéeyal ta seigne bi wolof la ta bëggoon ko lolit nak doon ko dundal kon inshallah ko di mo jotay bu ñëk bi numéro bu ñëk bi inshallah yeneen jotay dañ ci top yo xamne dañ jall ci yeneen worofar yi nga xamne moy yeneen kilifa yi ak itam wala fay jamono ji itam nak ndax seigne bi dafa bari la seigne bi mo togal defina ci chanra yu magi la bok ay ndaw yo xamne ñu tepp lañ way tam ci walu way wolof ci lak wi di jinn indi xoot mi ngi junjé légui mbolamo ñu bokkon ak di wolof nga xamne wolof ñu koy dund la di indi ay baat yi xam dafa mu jëñu nga xamne wolof amuko xeyta ordinateur yi xam dafa ñew mu jëñu nga xamne wolof amuko ñu koy teggal ay baati wolof ñu gën lolu ab liggéey la waye lepp na seen tubaari li ci liggéey la kon ñu ñaan rek yalla na yalla nangul liggéey bi gën ñaan la seen samut baax baax mu itam ci yitté jokkaw yalla gën ko katnal mok jabar yi mo andal nga xamni ñotam duñ noplu guddu noplu ci sa su nek ñi ngi and ak liggey bi yalla katnel ba liggey li sunu nako ta am ci ngeerma seigne touba nak ndax lepp ngeerma seigne touba rek li ci wut mon la ci wut yalla ngi koy bokkam ñepp bak sel khadim wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon nga taggo seigne blahat
2: waaw jeerjeuf seigne mamor no ngi am bikti lol ci jotaay bi di ñaan mbolam nonu ci wax yalla ci depp ak tawfiq serigne bi
0: amen
2: waye lolou nga wax ci ngir wone ne raaya wi ay ndawang ko gaddu fi Touba lolou suñu doxana bu mu laal souf laalu fi souf fi Touba
0: dedet
2: academy bobu wone nako suñu jotaay yu talif yi ñu daan def nga xamne dañuy dajalo ak ngon di sotti ku ci ay way ci tollu wayu jamono ci fann yep lolou def nañ ko ay yoon gis nga jotaay yi ci def sa kër ak yi ci def sama kër ak Serigne Lamine Diop yow itam naka jek yaangi ciow ci jima don wax ci jelben gi way nga ba way code de la route ak ay bati wolof yo xamne dañ ko dajale tartib ko ci abajadda ci bati yu loxa do lepp day wane ne kon Serigne bi ak beugam mi ngi wey niki daari alcorane yi ni mi weye jankari xeside yi di wey non la wolofal kat yi di weye yakana jotaay yu suñu bari ñi nan nañ ko woyelat xamna inshallah dañ ko jima fedeli wat
0: inshallah ñu bari
2: nga ko sañu ba gën ko ki kon no ngi lay sante bu baax di la jajeufal di jajeufal Serigne Abdou Samad
0: jerejeuf
2: ci liggey bam solo bi muy liggey te and ko ak nun yalla defal nu ag ci magal gek jam te lu nu ci def serigne bi nangul nuko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: jerejeuf rafet lañu itam jotaay bu baakha baax li fi genn itam ak fo na baña genn ni ko waxe itam moy raaya mom daanawul fi ci Touba ni ko waxe ay ndaw gi fi yo xamne da nga xam liggey Serigne Touba rek ndax da nga japp na mana xel xel sa wurtu nag fofu ay ndaw xal yu ndaw di bind xasida yo xamne ci wala fa ak ci arab nak ci fan yeb ngay gisa kon lol lepp mana nanguko yalla nangu liggey Serigne bi rek la mo ci feñ bax bax yalla defal ni bal tawfiq bak sel xadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: qur'an safar bismillahir rahmanir rahim inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun aye bi suñu borom subhanahu wa ta'ala day wax ne mom ma wacc alquran ta itam mom moko fasiyene sam aye bi mi ngi nek ci suratul hijr suratul hijr moy saru fuk ak juroom ci alquran aye bi mi ngi tolok juroom ñentelu aya quran safar hafiwa rabbi dhikrahu bi wa udimu shukrahu wa li yudimu bishrahu ma' sirrihi almunbahim serigne bi da fay wax ne suñu borom jaar na ci man sam alquranam ji motax ma ngi sax dak diko sante te suñu borom momi itam du juk mukk ci dima begal andak nak dima jox ngir yi nga xamne dafa lem lol dafa neubbu ñu bari serign bi mi ngi ko waxe ci khasida gum tanke muhammadiy al habib
4: qur'an safar
5: ñewon fi ci juma ji ci mbarum isbitar xew yi nga xamne mo nek ci buntu serign fallu di fi jang ay kamil lolu nak bok ci waccayu magal touba gi bu premier safar tambule ba bañi ag ci magal ga bisu magal ga dañuy def bilbi set ñu am ay quartier yo xamne dañ leen di wo ñu ñew fi ci base bi ci mbarum isbitar xiya bu ko defé di fi jang ay kamil tambale 8h ba tousbar nga defé lim yoy nak bu ñappé dañ koy dajalé xam quartier bu ci nek ñaata kamil nga am bu ñappé ñu totalé ko xam ñaata kamil lañ fi jang
6: wa section daru mi nang ci njital serigne ahmadou si ci khali ya ahlus salamat wal hidayah
7: ni sant yalla bu baax ci dekk gi ñu dekk fi andak wa khaliyat darul karim manam dar yi nga xamne ñoo fété ci darul karim ñoo fi ngir jëmmal ndigal serigne bi taw wër bu tambalé ba légui ñu nekkon doon ko jëmmal ci njital serigne saliw mo serigne mo far khari ak serigne sidi fall mi nga xamne moy président khaliya bi
8: tay nak wa madiana ñoo fi ñewon ki wax ak yeen moy abdul ahad job serigne dara touba madiana ma fego fi serigne touré nek madiana yor fa dara andak ay dongam ñewon waye fego ak serigne moussa jeng fi ak baye ndiogu ndjay ak mbollem serigne dara ak seen ginaaw yep rek
4: qur'an safar
5: ci waxtu yi may wax ak yeen jangugum nañ fi ñetti témeri kamil ak fukk ak juroom waaw kon lolu mom lañ jangugum ci suba ak legi
7: kim tol ni rek lañ ci jangagun tol na ci témeri kamil ak ñaar 102 kamil liñ jang fi jotta bi nak mom lim baangi wëy di dem di gëna bëri té jotaguñ liñ té ci agagul
8: wa madiana tay jang nañu fi 235 ci ay kamil xamna melna ni lim bi ëpp na lolu sax waye ñi ngi ci xamna bala ñu fe joggé rek inshallah yaakarna ni dana yokku wat kon ñi ngi ñaan yalla nañu ko yagga téwé
4: qur'an safar
9: ku fi doylom xelam nama fukkal digam bind ay way ndegam kafa touba legam suma baxé di gor ni beurep fay ko bor bind ay way ñu ñor di ci lim ay jëbëm suma nekké julit mana jël ay teyit di ci sabbi

ko yonu yafal beug jël bakkanam sama beur dubu ragal tire nañ koy betal ati nak yonu yafal beug jël bakkanam te daxul bi di wadama taxulon ko wedam ci di way yon nenam degeural pas padam dafa kabar ci ndox bato nasran se beug ñu ni tay day ma beug bile bis moy bisam lambran ak gabon ñom tukki be tax ñu ñom ba mu defse la ton ñane won ci wetam madu bamba di mbeur jappu nasran ci teur te geneewul ko bar li le rek doy nanam madu bamba di mbeur jappu nasran ci teur te geneewul ko bar li le rek doy nanam madu bamba di mbeur jappu nasran ci teur te geneewul ko bar li le rek doy nanam limu wayon nenama gife kuñ kim kemam te eudal dootu am ku ko dab ci waxam ku ko boole mbeureum bunu pese nga xam ni ka daani bañam du ka togon teureum ku ko di nga torox fi ku fi lal der ci ndoxum bu ja tabbe soroxum ñu de jël ko dejeum ba fi diine yi wañax dekk beug beug di bax ñafi won gumba tax ko ne bagu ruqam bamu nexe ñu ñew bëgg ko be te kaw ku ne na ma firaw di fa gatu deñam man noppé bi war ndax la da mbeur wax ca ndar nind ma nge du far ku fa dem tek beutam fu bi lek ma ca dol fi ca def abu dogal fu bi julit di tal julli war ko geureum man di si safar mom mi ñu teggil nakar kon nan wajal ko ngir ku ja beñ am ngeureum man di si safar mom mi ñu teggil nakar kon nan wajal ko ngir ku ja beñ am ngeureum barki borom.

0: duma wax ñak solo ndax mom du def lu ñak solo waye lu upp jamono bu nek dal day gëna def li gëna ki kon li gëna nek farata moy cyant gi ñu fexé ba mu wuyu aw turam lolu lu am solo la ñu fexé ba mu wuyu aw turam moy tax ma ngi jéglu moy tax li ci sëriñ bi bëggoon mu mëna mëna am lolu nak firi wut ni ben bis ci at mi leen ñi sante dedet firi wut lolu de jamono bu nek nit ñi dañuy sante dañuy sante Serigne Touba ci xéewal gi ñu yalla defal jaarale ko ci mom mom ñun dañ ko amel ak santu bopam waye day tax tiyaba ji ngeenelu jéggeluk suñu borom ak lepp lu aju ci cyant ci ay ngeenel day dem ci mom ndax sante na ba nopi digle ñu diko sante ci yaronte bi alayhi salatu wassalam day wax ne ku digle lu bax ku indi joxagn xal yoonu yiw ba nopi jaar te kenen ku ca jaar yalla dana ko fay ñaari tiyaba xal gi mu ko xal jaar gi mu ci jaar yalla da koy fay jaar gi ci ñeneen jaar ca mu waral ko yalla da koy fay walam ca lola kon nga xamne mom nit ki bu defé lu bax lu melni luy sax bu yalla dogalé mu wuyji borom amit day am wal ci tiyaba ji nga xamanteni ñi ko fi wutu ñi ngi koy am ci dundal mbir mom kon at mu jot mbollem ku sante ci top ndigal Serigne Touba tax walam ci cyant gogou ci tiyaba da koy fekk fofu mu nek ci du yak dara nak ci tiyabay ki sante ci tiyabay ki sante lol la sunu borom lol la yonnati bi alayhi salatu wassalam wax kon lu bax man na dun lol lol it nak war nañ ko jangé ci mom kon lu bax luñu def lu nek nañu set ci anam bu mu gëna duné rek ñu défé ko non lol it safane bi non lay amé képp ku fi indi jëf ju bon def ko yalla dana ko fay lam yello ci ay daan waye nak kenen ku ko defaat roy ko ci mom ci ginaawam yalla dana ko fay walam ca daan yamuy tekkale ca du yak ci ñaari daan yoyep ben du ci yakal morom ja dara duñ jotté dara kon lolit war nañ ko xam bu baaxa baax kon ku bëgg tiyaba ji nga am ci cyant gi dang koy def ni nga ko wara defé boko defé nenen noko wurtu defé da nga sonal sa bop yak sa waxtu yak sa alal sa ciona ca do ca am tiyaba ca du boba responsabilité serigne bi du ko engager parce que nam la ko waxé defé wo ko ni mom nim ko waxé moy lolu kon lolu lu ama am solo la rawati na ci jamono ji nak nga xamné jamono technologie la lo def jumtu kay yank lo def mu tasaro nit ñi gis ko ci yaw man ko roy ci yaw yal nay lu bax waye budé safane ba rek musiba la ndax merum suñu borom da tay yomb ca daan yala suñu borom di tek ca du joté ak dara lam lay tégaat ca def goko ñeneen di def lolu ëpp na sax diki motax kon ñi nga xam dañuy magal ci wala ñuy magal fenen nañ ko defé ci anam bo xamé ne ku ko gis mu doon lu bax de pok lu yalla gëreum ba nopi mu am ci tiyaba am walam ci tiyaba ñako tay roy jamono bi nak dafa xawa jafé ndax jamono danaka kom la nit ñi seen xel yépp ak seen xalaat ci am rek danaka lay jëm motax lu ci bari ñi koy dundal lay gëna fess ci anam biñ koy dundale leg man na nek ay poukere wala gistal da cey yomb wala lu ko yak do yi nak lu ëppa def la kon lolit war nañ ko jël comme bind yoy ngir baña gëna teyé waxtu yi lool man nañu japp lolou xeyna man nañ ca dolli rek nak benen rek moy walu fidwi ak jambarte gi ak gore gi ak am jom gi lolou it kep ku ñew ku nek war nako bayyi xel ndax fanwéré at yu tégal mësuñ la fexal mëso mom sa bop jamono buñu nek yaangi ci ay cionaaki nat yu metti yu taratar ci ya koy tego yow rek danaka lolu ku gorewut ku amut jom ku amut fit ku delowut ci borom sukkandiku ci boromam ku degrutut ngam yaakar nañ ni lolu du yomb nga def ne motax jom joju it nak ñun war nañ ko cay jàngee. Bu nit màggal see bu dee day màggal si bu ñëwee lu ko fi coono bu ko fi topp coono bu mu fi tegoo na am ngor gu toll ne ak jom ju toll ne ak xam njekk ju toll ne mu bañ koo sax jéem a naqarlu wala mu di ko mettlu ëpp naa sax def waaw ëpp naa sax def coono boo fi tegoo rek xamal ni doonut sax luñ mën a dendaleeg coono ba borom màggal gi tegoo woon. Kon bu boobaa dañu daal di gore xam njekk xam teranga xam ni nag kon ñun xañ buñ boole woon suñ coono yooyu yëpp ci dundal màggal gi coono yañ cay tegoo yëpp ak nu mu mën a doon buñ ko dendaleeg borom rek bu boobaa xanaa daañu am perte sax di ko mettlu. Loolu it war nañ ko cay kii mooy kon taalibe murid bi tamit bu ñëwee war naa ruusa sax wax waxi coono ak mettit ak ay nangam ak lu ko fi mën a dal. Te loolu nit ñi ñi dëkk ci biir dëkk bi sax bëgguñ ko ndax lépp luñ man ci wàccaay ñu ngi koy def. Waaye léeg-léeg am na ay coono yoo xamante ni du ci nit ñi mais yàlla moo koy bëggee noonu. Màggal ku dajeeg nawet ci misaal wala yeneen coono yoo xamante ni mën naa def nit ki waaw yoo xamante ni du bëgg-bëggu nit ñi ñi fi dëkk sax ndeysaan war a dalal gan ñi da leen di metti lool ca ñoom ñoo koy ànd tamit. Coono yu mel noonu tamit nit waru koo jàmba taalibe murid bi war naa rusa di jàmbat ay coono kon ci anam yu mel noonu. Kon yooyu daal yenn bind la ci yoo xam ne jukki naa ko rek mu des yu bare bari yoo xam ne borom xam-xam yi mën nañ ko waxtaanee Serigne Murtala.
1: Jërëjëf inspecteur Serigne Cheikh Mbacke Niang ci bind yu am solo yooyu nga xam ne wax dëgg yàlla doyaluñ ci waxtaani ndax ñun ñu toog ak moom sax di diglu ñu ngi jàngaat ay bind yu bare bare bare bare bari te jàpp naa ni yéen ñi nga xam ne yéen a ngi toog di seetaan yéen a ngi ciy jàng ay bind yu bari te day mel ne ni ma ko waxee woon mooy lii mooy lubbul mawdoo mooy bind yi ñu ci mën a jànge yaakaar naa tudd na yu bare bare bare bari yoo xam ne yépp ku baax yi Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu moom moo ko doon moo ko toggoo woon moo ko jikkoo woon ñu war koo jànge ci moom. Sëñ Cheikh wax na ne sëriñ bi daa woote ñu santale ko yàlla waaye métit ya ak muñ ga woowu ca kenn moom moo ko toggoo mu nekkoon ay at yoo xam ne nii da koo muñ goo xam ne mel na moom moo ko toggoo loolu yaakaar naa bind na ko ci ay bindam yu baree baree bari sukru ilahi xaana fi ixtiraabi xaana fi turaabi xaana fi turaabi baax da jamili sabri fi ixtiraabi ba nga xamee ne borom bi xamal na ko ne ko lépp jeex na daa wax ne nag ah sant yàlla nag jot na ci sama dëkk ba ginnaaw ba nga xamee ne muñal naa yàlla muñ gu rafet muñ gu sell muñ gu set muñ goo xam ne ci ay état yu metti état bu maanaam tukkib jëri ji ak état bu tukkib géej gi ba ci al iqaama jabriya ci njaareem loolu lépp ci muñ gi la woon ginnaaw ba nga xamee ne muñ na kon loolu mën nañ cay jàngate yow mi nga xam ne da ngaa fas yéene sant la yàlla sëriñ bi nga doon ab muñkat war ngaa doon muñkat muñkat boo xam ne ni boo ñëwee ci bisam bi da ngaa war a muñ boo delloo it fa ngay liggéey da ngaa war a muñ ndax muñ mooy tax a am li nga bëgg waaye Serigne Cheikh it wax na ne Serigne bi ñam jàmmaar la woon li ñu am doole ak li ñu bari bari pexe Serigne bi toogul rek di leen seetaan dëgg la nee na asiru maal abraar ayna asiru wa sanna li ida anni onaaka asiru jamono ji may dox yépp samay noon dañoo jàpp ne man maay kiñ teg loxo man maay kiñ jàpp fekk man bi may dox maa ngi yëg loo xam ne nii maa ngi ànd ak bànneex maa ngi ànd ak maanaam ruuguy dund maa ngi ànd ak neexaayu guru lu tax dama ànd ak ahlu badrin dama ànd ak gaañ ñu baax ñëpp ci tukki boobu nga xam ne ci la àndoon ak ñoom waaye yàccaarulul toogul rek bàyyi nga xam ne rapport yi li ñuy bind ne ab jihaad kat la day jihaad mu tontu leen ci ne baatu jihaad boobu ngeen wax moom laa nag fa maqaalukum xaqun inni ujaahidu inni li wajhillahi ujaahidu li ngeen wax ne man ab jihaad kat la dëgg la li ngeen bind lépp ak li ngeen wax lépp man damay jihaad sëñ Cheikh wax na ko inni ujaahidu bil ulumi wa bil tuqa abdan qadiman wal muhaymin shahidu ci li muy bind ak ni muy doxee moo bokk maanaam sëriñ bi nekkul koo xam ne da doon bind mu neex ñu naan iskay waaye mbind mi dafa dàqonti wute ni mu doon doxe ca nam ko nettalee ca xaaloo li yar kan naka jekk loolu la waxoon ca déclaration ba waaye naka jekki noonu la doxe ba ni muy jee boromam radiallahu taala anhu yàlla ñu ko yàlla doolee fayal waye bokk na ci liñ ci mëna jàngate Serigne Cheikh wax ko moy balé ci li ci gëna am solo nak ci gëna am solo lool ci waxtaan ci yu bari dañuy japp ne Serigne bi da jek dem ba ñew rek da ne balé na waye balé gi bi mu koy bind amna ci sax nattu yo xamni ñewugutul kon balé na lu jitu li ñew ak li ñewon ba jall ak liñ tollol ak li ñewugut yépp par na ko balé bal na non lepp lolé bind la bo xamni ni bu ruxé bo xamni ni ñu bare bare duñ ko sétlu dañuy japp ne rek Serigne bi da dem ba ñew rek bis bam ñewé rek da né balé na fekk baatu balé gogou wala qasida gogou ñaan balé bobu ci cien jorof lu ta xam ngeen li gëna metti wat ci jaar jaaram ginnaw cien yoy yu bare bare bare amna ci ta lolé naka jek da ko balé kon talibé Serigne bi wala ki sant la yalla Serigne bi donal ab balé kat bo xamni ni da ngay bal sa mbokki julit Serigne bi waxuma la mbokki julitam sax waye bu nan bal na non ya la wax kon waxali wuñ sa mbokku talibé waxali wuñ sa mbokku julit kon ku nekk Serigne bi da nga wara nekk ab balé kat bu baaxa baaxa baaxa baax waye Serigne bi Serigne Cheikh wax na lu am solo lo xamni ni lu mata bayyi xel la ci képp ko xamne da nga bëgg sant lay Serigne bi yalla ti deug la situation yi nga xamne ku ñew fa ngay santé wala fa ngay magalé fekk fa ay situation ndax mbolo fuñ dajé day laaj xol yu yaatu day laaj muñëlanté dana laaj yu bare bare bare ak situation yi nga xamne magal gi ci neer bi lay nekk ak tangor wéek yu bare bare bare bare wax na ko ci biir dé ak cyant du mëna and ak ak jambar bu bari muñu and ak ak cyant kon ki nga xamne dafa ñew ngir bëgg ak jaamu yalla gu sel gum def and ak Serigne bi sant la yalla nay moytudiku jambar yu bari yoyu kon yaakar na wax na bindu yu bare bare bare yo xamni ni yalla ndax jëf liko mëna yaq dafa bari man nga ñew per satan ñew ak sa alal wala yow gan ni ñew nañ nga jël sa lepp def ko ci fekk ben wax bu gatt bo wax wala ben acte bu ndaw bo def rek bo xamni man na yaq jëf ji yëpp comme nim ko waxon ci jëfër nafis ne bari waana jaamu yalla gu reey reey reey waye lu tuté tuti man nako yaq kon nañ fexé ba lepp lu yaq jëf joju ak lu yaq cyant gogou ñu moytu diko ci lolu moy yaatal wal tawhid waxat na am solo lo xamni lu mata bayyi xel la moy cyant gi nak nekut ane ba ane at ba at lañuy sant nekut ne mouride dañuy bayyi at ba at ñu jek jek di sant yalla fuñ tollu ñi ngi sant yalla waye bis bi ni nga xamne bisum nat la won ci mom mu wote ci ak sant yalla ñu diko ci sant le yalla buñ delu waté dañuy sant yalla buñ togué dañuy sant yalla luñ nekk ñi ngi sant yalla loolu nga bayiko xel te xamne Serigne bi non la diglé ci cyant cyant yi yalla wax na ci ay njariñu bare bare bare Serigne ci wax nako moy dana dolli ay xéewal ak cyant yi yalla wax na yi dina bëgg na ñi nga xamne dañuy sant fuñu mën di toll kon loolu ay bind la yo xamne lu mata bayyi xel la ci Serigne ci wax ko ci bis bi nga xamne ci lañ jëm moy bisu magal gi kon yu bind yu melni ñuy waxtane ci télé yi yow mi nga xamne da nga xir ci bëgg jariñu Serigne bi del top bind yi diko diglu diko jangat te diko jema jëfé la na tax nga raw sax mas ndax Serigne Salihou Mbake yalla na yalla doli leram da wax nan lu bare bare bare video bi mi ngi fi ñepp ngi koy sétane mu diko waxal bopam kenn jotli wuko wala buñ ko day jotli kako don jotli ma nga tok ci wétam diko jotli mo wax na ñaar fuñ fi andé kenn ki fonku magal lol ka ci dess fonku ko ka fonku magal day da na rawé moromam lo xamné li luñu tek bëdd la motax fexel ba yow fo man di nek bul jek jek ni da ngay ñew Touba wa Touba ñoy magal wala wa Touba ñoy sant bo ñewé andal ak ñom lo am ci sa doole ci sa ñak ci sa alal ci sa lepp nga bokk ko ñom sant la yalla Serigne bi lolé lu mata bayyi xel la waye suñ mbokk yi nga xamné ñoo nek bitim rew nga xamné li ëpp ci télé bi ñom ñokoy sétane ñu bayyi xel na it cyant gi mom foko mëna défé rek wote gi dañ ko wote fi Touba muy defandok jaamu yalla defandoko mbolo da ëpp tiyaba waye ñi nga xamné amnañ ngant ba nek bitim rew it fuñ man di wote mbokk talibé yi nga bayyi sa lepp dem ci fañi défé magal ga donte ay heure la mo xam ay heure la xañ la dana jafé ñu def ko bis yo xamné yu fanan lay doon heure yoy ñu respecté ko ak ñeñ ko sékkal respecté loi yi nañ ko waxé ñu défé ko nona ak loi dëkk ba défé ko ci anam bo xamné ni anam bu mucc ayib lay doon lolou dana taxit ñu ndax Serigne bi gis nga ko bimu nekk ak Touba bi limi tuddé Touba bi ay non yépp Touba bi japp ko adversaire téwut ku am programme la té lumuy défé ci ndigal la koy ték waye Touba bi sérel nañ ko ci ay rapport yu bare bare bare nit ku am programme la nit la ko xamné dérangé wut kenn nit la ko xamné it manam mucc nañ ci ay manam mucc nañ ci lépp lo xamné yow ay la ci mom lolou it wax nañ ko ci mom ci liko waralon moy nek gi nekkon ak ñom don ko xamné ni sa nafhen bila dararin la yalla nañ ko yalla dole fayal Serigne Cheikh kon sant nañ bu baaxa baaxa baax ci waxtani xamna doyuluñ way waxtu yi mo sori lol ba liñ jappon sax bu ko waxtane day melni rombu nañ ko liko waral rek moy bindu yu am solo yi nga xamne mom nga fi andi kon xamna dañ lay jox kaddu gi nga dal di nuyo ñu tej jotaay bi inshallah
0: jerejef serigne murtala ci saytu bi nga saytu ci ni nga anam bi rafet bi nga saytu kaddu mom kaddu yu tecc yi bari wut dañu wax rek ni kon dunduk serigne bi dafa fess del ak bind ak njari yo xamne war nañ ci gëna taxaw di gën di nafar jaar jaaram ak dundam jamono bu ci nek rawati na ci jamono magal gi nga xamne bokku na ci anam yi dundal ruh ak dundal xel moy jotay yu xam xam yu melni su ko defé boba nak ñu fexé ba di ci jëlé ay bind donte benn bind lañuy jël at mu jotit ñaan yalla fekke ko dewel sa buñ jëlé benn bind buñ démé ñu jëfëndiko ko mu nekk jumtu kayu ngir soppi gëna yewé nak suñu dund moy liñu tuddé réinvestir ko manam bo démé nga jëfëndiko ko comme jumtu kay luy ci luy gëna yewënal say jikko sa anamu say jafé jafé aduna ak jafé jafé dundinu diiné lolou dafa da ci bax lol kon nañ koy gëna nafar cey baña yam rek ci netti li xew xew yi amna solo ndax xam nga munta ñak waye nak buñ ko netti ba nopi da ca wara juddo ca lañ ca wara jëlé ci ay bind ñu jëlé ko ca buñ ko ca jëlé mu baña doon luñuy denc wala luñuy xam non baye waye dañ koy jëmmalat ci suñu jikko suñu dundeen lolou ama am solo lok kon lolou ma ngi ci soñu sama bop di ci soñu ne mbokk yi mbokk talibey yep di sante nak bu baakha baax seigne Murtala ñu lay sante ci anam duñ ko sayto di sante suñu cameraman yi nga xamni ñom lañ andal jotaay bi di sante mbollem ñi andon ak ñun jotaay bi ñoon ak fuñ fu man nek rawati na seigne Abdou Samad Mbacke mi nga xamanteni mo tax ci kiliftefam ak ci taxawayam ak ci bëggam lu baax mo tax jotaay yu melni di am ñu ngi jéglu bu baakha baax ci lepp lu ci rot ci ay njumte di ñaan yalla ñu egg ci magal geek jamm ca tal ko ca defé ko ci anam bu borom di gërem am ci ngeeremul borom ca fekk wat ko yaati at ci tal ak ci ndub assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh mbokk yi kon ngi len di sante di len jaajeufal ci jotaay bi nga xamne ñu ko don def fi ci jumaa touba ji and ko ak asamadiya tv ak serigne mor mi nga xamne mo nekkon ci xarala gi ak mo leum equipe bu asamadiya ñi ngi sant yalla bu baax di ñaan yalla mu defal ñu ak degg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Touba dekkub xam-xam, dekk boo xam ne sëriñ bi da koo sañ ci ngir jàng ak jàngale. Sañ ci fi ay daara, jàngale fi, ñaan boroomam mu doon dëkkub sàkku xam-xam. Wa jaalhu dëbam maskana taallumi wa mawdial fikrati wa tafahumi.
1: Ku de liggéel gu tedd ki nag buñ ko doon xamle mënees na koo xamle ci lu gàtt, ndax yaakaar nañ ne ñu baree baree bari sax xam nañ ñooy ñan.
2: Waaw, ñu ngi gis tamit ay yëngoom fii ci réew mi. Mu nekk kuréel goo xamante ne nii comme ni ko turum nundoo rek liggéeyal Serigne Touba moo ko tax a jóg, ak lépp loo xamante ne nii mooy liggéeyal l'islam.
3: L'islam dafa jox loolu yitte ndaw ci dundu doomu aadama bi, ndax li mu doon période bi nga xam ne ci la doomu aadama bi di ëppee kattan, moo xam ci wàllu xel, moo xam ci wàllu jëmmam. Yitte jooju mu ko joxe moo tax Serigne bi radiallahu anhu bi mu ñëwee di woote yoonu bi, di yoonu mërit, yitte jooju ko l'islam joxe la ko jox. Moo tax bu ñu demee ci mbindam dañ ciy fekk ay mbind yu bari yoo xam ne da ko jëmale ci ndaw ñi, moo xam ay téere yu mu jëmale ci ñoom, moo xam ay way ak mbind yoo xam ne rek da leen cee soññu ci ñu yëkkati seen yitte fonk xam-xam, te xam ñoom li leen wax ak li leen di xaar ëllëg, ak it solo si nga xam ne am nañ ko ci société bépp boo xam ne nekk nañ ca.
1: Ay ndaw ñoo ko seq, ay ndaw yoo xam ne ñoo bokk pas-pas, ay ndaw yoo xam ne it ñoo bokk lenn lu ñuy yëngu damay xam-xam.
4: Di ci lëggéeyal sëriñ bi ci wàll gu am solo goo xam ne day sonnee ci jàng, di sonnee ci xam li sëriñ bi doon woote, waaye di sonnee ci bindu ko ak yaatal ko.
5: Ndax sëriñ bi day mu di Cheikh Mouhamed Khadim dafa am ci contexte boo xam ne ci la ñëwee. Muy jamono joj, fekk na fii ci soow jant l'islam bi mu fi duggee yàgg na, waaye diggante muy feeñ ak bi l'islam di sosu ay téeméeri at la. Kon mu ne dafa soxla woon ak yeesalaat, mu di ko ngir yeesalaat diine ji.
6: Ndax dëkk bii di Touba dafa bokk ci li nga xam ne moo tax sëñ bi sanju ko, te moo tax ñu sanju ko sax, te mooy jaamu yàlla ak liggéey yoon tamit sànni salam. Te jaamu yàlla mu ne su koo def te xamoo waaw da ngay xam soo mën a jaamu yàlla. Sunna tamit mu ne su cee tënku

toba tax ko ci lepp yow ku saw jiw moy sam toba cant ga teggila bu saw jiw moy sam toba tax ko ci lepp yow ku saw jiw moy sam toba cant ga teggila te sa serignay sam toba tax ci sa dole ji te tax ci sa jurgep ak sambir bay ñu wallu la tene xum nawet ba xul ku ne xum nawet torox tene xum ndaway ne xum nawet yalla yenala sa dundu gi rek ay sam nawet de ca fallu yow te bul fay mukku dundu ngir dundu yombula na ngay fatlikuk de fatlikuk mbugal ak layo te fatliku bis pench ak ñafay dajé sekkla na ngay moy wax jo xamni ji duju am jariñ te dekk ci jëf jo xamni baxam ga birna la waxal wax ju lay faj leuf te jëf ju lay jariñ mukallaf du neenal leuf moyul kenn soppi la taxagn na samay mbir yep jox man ka leuftewul lafagn bu ko jox say mbir mu togg la yobula mi nge ki watama kay saxaram ku bëgg dem mu tegg la ci leuf yobula togg la du nax nit du jommal nit te ken manuko naxit ma ngay nax ñakoy nax ñepp ci yalla ci jala ne bak la mel lo japp teex ko ci lola sax te lo ca texul sax til ba bis penci umpula fa bal le nga bëgg ak lepp lo yobbu teex ca yaw mu sax jamm ngay domal bi sant ñu sant la bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim ludul ndigal amul njariñ te kat xamal ne ab serign du bëgg nit ba fam njariñ jox ko te topul ndigalam ludul ndigal amul njariñ te kat xamal ne ab serign du bëgg nit ba fam njariñ jox ko te topul ndigalam kem lo defal nak sab serign am lo na tollu ci njariñ lo defal nak sab serign boko bëgge do ko am ab tarat ak ñakul dara waye ku seytul dara do am ca ndayam dara li mata xam te mata gem ku jog ba dem fi teratang te yobbu wo dara dubek tep serignay ab teratang du joxe ci neen yefam bo degete yow sen ndaw so xamni mo gën seppo ndaw bo daw de jëm te so sa ndaw dawala dawuti kanam bo beugate ci sepp serign len njariñ jox koy njariñ serign ku koy jox i njariñ mudila jox ay njariñam ku yar yefam nga yor seyef ba nopi laq nak seyef di laj yefam ya gëna dof ndekon sa xel du ko xalam bul jey sa bop bu ko nax xamal ni ke defu la jox ludul li ngay jef ak wax ak deug rek am xoram bu jema saxlelo jiwul ngir beug saxlelo jiwul am xel mu gartela wutal ak jekte jende ay ngeeram koy may te beug aljana lolé mu beug jombuna lo xamni li nak jombuna ab do fa koy beug ndaxam duxo te beug raw ko ne jefo te beug am lo ne sonno te beug gën ko ne dumana am na nga ko xam te yalla ket man lu ne waye du tax mu def lu ne ngir sak na dekk fu ne wutal ko na ngir mu ca jam dekk bu nit sobum ngiram te taxawul dana ca dem yalla li le ding dogalam te ken du ding dogalam ajana ak top ca jam sawara ak moye ca jam ñaari baram ñi bo ci jam dalal di sobu am ngiram ablar na bay rek sasam te baña soñ ab añam jekki di soñ ab añam te baña bay gatché macam bayala bay te muñe muñ ngir ñangi lay togalé añ bay kat bu ñi togalé añ na itté wo rek mbayam murid ludul ak bayiku ak soñ bopam waruko

masam bo xamne kuñ wax seigne abdullahi diop kalsan seigne mi dalen wo ci caisse dalen legelo caisse bam amé ab dir mu dal ubbi ba ñew mu neen ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci dakk nga war ñu dal di contane lol def na seigne bi da jaan kenn ko yenaan diw sangam de man nga war diw sangam de man nga war seigne bi neen jam bi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi alta dal di dugg ci bir kon moy tekkal na sa buñu ma sana wax ba genn la ñu wax mu dal ñentega ci yow lol nak dañ ko wara xam ta baña war suñu bop baña na suñu bop yitam seigne touba mom luway yew yew mëno ko nax waye lo dof dof dula nax luway yew yew mëno nax seigne waye lo dof dof ku ma sana ñew ci mom loko man di wax da na tek ci yow kenn mu seigne ñew ci mom lima nan seigne mom lu dugg ci nopam soti na waye nak lam tey tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñëwé ne ko dama bëgg na nga moy la am nga wa légui ñun ñi ko fekkul mëna dem ba ci mom nuñ koy défé lool nuñ koy amé buñ ko bëggé waye bu ne dalay tek ci yoon woko mëna am amna ku wax seigne alsandir ci sa bu guddu la seigne alsandir da joggé dakar ñëw andi asaka ci seigne bi ñëwé ne ko dañu wax ne ku ragal yalla lañ koy jox seigne ko def nga lu rafet waye bo délo ci dakar nga dëkkol nga sét juroom ñatt ñi alquran tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal nako bam demé def nona dal di jilat ñent témèr andi wat ko ci sëriñu né ko li mom addi la dama am ñett yo xamne dama ko bëgg té bëgg nga dimbalé ma bama am sëriñu né ko buma ko xamé té sama borom sant mako té du lu haram dama dem ko mu né ko du li may wax ké du lu haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana té damay jaay bëgg mu jaay sëriñu ko yatt yi nga bëgg de dara yu mu ci dara yombu ci waye dana al tek ci yoon wo xamne dana ko may ne ko dom joju ngay wax da ngay dem ci keur go xamne woor na la le seenu ñak lañu dundé nga seet ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal jël la def ko ci bo ci amé dem dana wax mu ne ko lolou kay man na ko seen mu ne ko defal ndank neew ma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mu ne ko dama bëgg itam suma faato def aljana mu ne ko da ngay seet li yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabé dem muné ko damay jaay té bëgg muy jaar señ muné ko da ngay sét li nit ñi bëgg nga diko jaay té yombal ñënd né ko jafélu ñëk ci sukuraat la lay nekk né ko jafélu ñëk ci sukuraat la lay nekk né ko ja ji ju je muné ko xawma ko señ muné ko bo jaay da am ak sun borom yu ci wax muy ak wajur ak asaka ak sarax li mel non bogo dul genn day gaaw bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeey tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawma ko mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek ma fe kon mom leppam da ko dal leral bo ma sa ñoo wax ko mu tek na ci yoon da am ku ñew ci mom ne ko man day mbacke damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da ñu dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mi ne ko fodal maskat lonk bi moy talal mask lonk mu talal ko señ mi ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mi ne ko yoonu am ngob sa so baye moy may itam lañ sa so baye moy may itam lañ mu di jam ngale mu leer mu gatt bari waanu lu nit di jambat te moy gu muy may yalla mako ra ndax ak julit lepp lu muy def ci digënde ma borom su ko boromam su fekkante na yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mba mu won ko ci njabot mba mu won ko ci jëm motax julit luy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gwaya da warti faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lol yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masalaaj mag ni leen wa faalul khayra nu ngeen koy fi ñu ne ko wa faalo na ngeen def al khayra aw yu suñu ne ñukoy def ñu ne cial mu ne leen wa faalo juroom ñaari xaraf la al khayra juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax leen ci juroom ponk lislam yi te bu leen ko ba sax leen ci juroom ponk lislam yi te bu leen ko masna wote ci ndjareem jotaay bo xamne ku ñuy wax suñu ciir no ci fekk la ba ñewé da leen def ñent xaar ñeneen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci gannaar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi moom señu daal né yeen wa pen dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fat ñu né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko ñun dé xamu ñu dara lu ko mëna fat lu du lek

serigne ne yeen wa soow ñu tontu lool mu ne yeen wa salum ñu tontu lool mu ne yeen wa gannar nak ñu tontu lool mu da toga djul pen dal yeen wa pen ku ne ngeen xif xamu len dara lu ko meuna fa djul lek yeen wa soow non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñu ñep maasi ne ko waaw mbacke mu ne man ahmadou mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fa djul lek nim len woore ne xif dara man ko fa djul lek ne len woor ne mbugalum bammel dara dara munu ko fek luddul jamm yalla dane man nak yalla dama denk mbalanum soutere mo xamne ku nek ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel borom akoy rabal bopam mbalanum bammel borom akoy rabal rab gogu nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugal mom mourid tabbi aljana tabal fa ken du ki man ci mourid ndax lo gesu sun mine la boko xole tabbi aljana li boko waxe tabay jam li bo ci xexe tabay jam lolou kay

hukafikan nañu kawal suftim na bayu soxna walo mbake woy aduna tuki kuyabu jekin moy samsu fali seri

nek ci bir serign bi ñew fekk ko fa ba mu ñewé tok ci watam ñu bus ko serign sa jenn ko xawa bus ko lam jublu won ci bus ga moy ngiru teral cheikh bamba ñew am fu mo tok fu japp ndal serign bi ko jaat ko.

ke teke yene dal ne ko warluna ci yow fuma la gise dana la jox jinni makke da nga fess dal ne ko warluna ci yow fuma la gise dana la jox jinni makke da nga fess digante ak cheikh bamba tay gis na ko du sama gumba mari sa xamna ko digante ak cheikh bamba tay gis na ko du sama gumba mari sa xamna ko cheikhul qadim bindo nabis abletar joko serigne mbake jaxate gay mbeur Cheikhul Qadim bindo nabis abletar joko serigne mbake jaxate

ko jox monima won sama kalena la ko jox dal ni ko cheikh bamba sabay mo la ko jox monima won sama kalena la ko jox serigne bi yer letter ba xam la bamba wax ba nopi cheikh ko yey ko wan ko tarax ku nek ñewna ba nga xam la mu jawax serigne bi lang ken xamul la mu jawax bu don te kuy tesare batin kon mu ziw wala mu bëgg aduna kon de yeb.

gaccel na len gacce gurey xam nañ ko musula top bakanam ba banex wala mo def ludul njariñ baluy jeex fuma sa tok seitan daw ba soriko fuma sa jëm seitan dem fenen bako saxal di jaamu yalla ak leggey fuma sa nek lolou moy mbiram yi di bay di jox yalla bu wer fum tollu serigne salihu mbake masula bay muko di yaray kollu luma sa bay jox na ko cheikh bamba bu wer jox gu refet gu andul ak waxa.

mu jël ko jëmbale la géej bi tàmbalay ndekete yow sëriñ bi doo ko yeggale mu jël ko jëmbale la géej bi tàmbalay ndekete yow sëriñ bi doo ko yeggale sëriñ bi nax nañoo ba génn àdduna wallaayi li demetina ci àdduna sëriñ bi nax nañoo ba

digante babu yefi metti wana metti gutar ngir xamni mbacke demna gudi gaaw ñepp dano fanansi tuba ni fess dal na qarima ze ku daw ba jup baram banal di daano suku jazu sabo.

Lile ta muna tubla da melang maha kiteng. Kumelni kwam leng mom na len wor ni ya koton. Duton nit.

dem Touba ta dawtil ba teggiko sa xaar gaangi dem Touba ta dawtil ba teggiko kajor ak bawal sin salum ak futa ak jolof ñangay wal wali jëm ak jappo xalaf xalaf te ñoo yey ni mbacke ay bur yalla moko def ku daf bay gana

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bokk daara ji mangi nuyu tay ziar. Mbokk mi di laaj ni ku demone ci wana ba nopi defal genn ñew di japp. Ay bimu tam la japp nak ci la mos ndox mi doon defaro gis ne da am tiaf ko da soppi. Mu tour ndox mu wuti mena ndox. Mais ndax day aaje mu defar waat wala du ko jar. Ah kay dana aaje mu defar waat ndax taharatul khabas ndoxum mutlaq lañ ko defé lol moy mazhabu al-imam malik faaw ndoxum mutlaq lañ ko ginaaw nak gis na ndox mi soppiku na kon man na am sobe sa set na way nak labut kon faaw bu amate ndox mu set ba gis ne baxna day dem labu wat su ko defé nak door mu ñu japp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj tafara ku koy def ndax dañ koy toftale neena ñu ci ay bi nga xamne gorel bi am wor ñaari wër ak leel dum ben fuk miskin wala nit ki moy tan bu ko ci neex wa bu de kafara ay corde dañuy tan lo nit ki digeenti ñatt yoy don da ci mazhab nak joxe ñam wi lañu gëna tam mom aji kafara ju moy tan na joxe ñam wala wor ñaari wër wala gorel jam jam jam waye ay bi rocc ay bi nak ci wehar lay wax soxnam ku nurole soxnam ak ginaaw ak gayam wala ku ko aram koko mbala suñu del ci ay kafara ci kafara dañ koy toftale fofu mom goral jam mo jitu suko munut wor ñaar wer suko munut dor le jom ben fuk miskin wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena wat ab sikim lu ci l'islam wax wat ab sikim de ci mazhabu amali bi ñu nek dafa haram naka nonu wat ay nanu yoy man isna ko wañi ab sikimit bu gude man isna ko wañi way wat ko bu jeex mom ci mazhab bi dafa haram bokku na ci li ci serigne mbacke bu sa massa bind qasida go xamne ak tay kawar yi la ci def ci mazhab bi lam ci waxon fa halqu lihyatin wa sharibin haram ta'dibu man yaf'aluhu 'ala al-imam waxane wat ab sikim ak nanu dafa haram te sax warna ci kilifa dekk bi ñikoy def mu yar leen lañ bayiko wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena goor jigen kum may xalif nax sañ nako jefandiko aw goor jigen de bu fekke dafa jek jek jox la xalif bo xamne laajo ko ko sakku ko ci mom yeurante lo bam jox nak te yit doono kilifa am go xamne bu la ko joxe lol day tek talene am nga mom ci lam nek fay nga ko nek ndax yaronte bi alayhi salatu wassalam da waxone lula dikkal te doonul lo laaj nekko di yaramte bañ jox la ko lekkal te xamne wërsegu la yalla jox la ay ko xamne nak bu la bu ko ko joxe koko nangu ko day tektele ak nangu lam nek andugum and ak mom ci lam nek bu ba du dagan ci mom du ko lek kon kilifa am señ ko lek ay ak njabo tamit señ ko lek ndax alal ju haram la alal ju haram nak ken du ko dund su njabot mom maram na ci mom goor jigen ji aram na ci kep ko xamne lako wara dundal ay kilifa nit non ndax ñoko wara xajj tere ko ay nak bu ko joxon ab ko xamne du ben ci yoyé nak te ko fay laaju ko yeram teul bañ jox señ ko lek wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku seen nit muy julli mu kabar mu daldi kabar ci gennaawam japp ne day julli takusan ndekete koko day fay tisbar wala bok day julli tisbar la bëgg waxe na mu ne bam julli ñan takay sama nak ci la xamé ne mom da doon julli tisbar ndax jullem gu dina wër ki roy ci mom jullem wër ndax da bok ci charte roy ci masab bi ngeen bok jullu gi ngeen julli tay mom day julli tisbar yow nga julli takusan xeyna sax du fay ndax waxtu tisbar yeexu

sëriñ sëriñ bi daa wax ne mënu la ñàkk benn ndax képp koo xam ne amul sëriñ bu koy jubbanti sheytaane mooy doon sëriñam fa kullu man lam yataaddab zamana ala yaday cheikhin fa yalqal mixana li anna man arima cheikhan mursida fa cheikhuhu cheytaanu xaytu qasada. loolu mooy la suñ borom waxoon ne wa ma yudlil fa lan tajida lahu waliyan mursida. ku amulul sëriñ seytaane kese mooy doon sëriñam moo koy womat. moo tax sëñ bi wax nañu ne ab sëriñ li ngay fas ci moom mooy yii te loolu mi ngi ci majmua bi moom it ab lettre la boo xam ne sëñ bi dayaa wax ne ab murid bu bëgg a nekk saadiq bu bëggee jëriñu faw mu fas ci sëriñam ne sëñ bi mooy waasita baynahu wa bayna rabbihi mooy ki dox digganteem ak suñ borom ak suñ borom nun gisunu ko. soo dawee ne du ma amul sëriñ itam faw am ku dox sa diggante ak moom ndax suñ borom mënoon naa wàccee diine yi ak téere yi ci jaam yi te du aji yonante yi waaye da ko jaare ci ay nit ñu indi ko ñoom téere yooye ñuy yonante yi. loolu nag moo tax faw nga am koo xam ni moom ngay doxale sa diggante sa borom ci di ko diglu may ko sañ-sañ ci sa bopp mu lay jubbanti di la teg ci yoonu njub kookee nag suñ tubaab ne dañ koy tànn danañ ci ñëw léegi. kon loolu mooy li ci jiitu ci li nga war a xos jàpp ne kii moom moo dox sa diggante ak sa borom maanaam mooy ci lay seete ci yoonu yàlla. ñaareel ba mooy ngay topp ay ndigalam loolu suñ wax. ñetteel ba mooy topp bàyyi ay terem te nga am xel mu dal ci ne lu mu la digal rek ndigalul suñ borom la tabaraka wa taala lu mu la tere itam yàllaa ko tere. suñ bi wax na ne man kaanat aqidatuhu hakada fa innahu yaxtawi alfawaida fi dunia wal axira. képp koo xam ne loolu la fas ci sëriñam faw dana jëriñu ci adduna dana jëriñu al axira. kon suñ bi nag wax nu itam ni muritit war naa am ay teggin yoo xam ne moom la làmboo teggin yi murit mooy suratul ijaba baada sam'ihi bu déggee ndigal mu gaaw a jëfe ndigaloo la. ñaareel bi mooy mu fexe ba liñ ko digal mu def ko defin wu rafet rafet te ànd ceeg ak cofeel ak it ndigal li neex ko. la ca topp mooy rafet njop yooyu mooy teggin yi nga xam ne murit bu na war na ko làmboo ci ab sëriñam. sëñ wax na ci yu bare bare itam yeneen yoo xam ni dañ koy tënk ngir bañ mu gën a gudd. sëñ bi wanag wax na ni booy wutul sëriñ nag na nga ko tànn waxta bi rijaala xable sotba wax nañu ay xeeti melo yoo xam ni kum ne yow murit di neefu ñukk kooka kon suñ tubaab ko wax wa kullu man raayta yastaadil abid min al mashayikhi fa daahu ya murit. képp koo gis yitteem bi bëgg a kawe am gu rëy kooku suñ bi wax ne na nga ko fa ne ñukk moom bul ànd ak moom wal taxdaru soxbata kulli fasiqi idaaka bil muridi gayru layiq. koo xam ni itam dafa am ak dara ci caay-caay kooku it nee na nanga ko moy bul ànd ak moom mukk wala tu saaxib gumuran aw za rahba bul ànd ak koo xam ni adduna rek moo yitteem wala ko xel ma neexul. yooyu yëpp ay nattukaay la yoo xam ne sëñ jëlma ko jox wax ne man talabal wusula lil jëlili fal yaatasim bi sunnati rasuli bi an yulaazima mutiyan la yamin fi dahirin wa batin an sabil. képp koo xam ni àdd ci suñ borom tabaraka wa taala mooy yitteem na ànd ak koo xam ni day topp yàlla te du jeng mukk ci zahir wala ci batin te tegu ci sunna si yonte bi saaa sallam te ngooy ca moom murit bi itam kookee di ko wommat yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki al aada ni ma ko waxee léegi. sëriñ bi nag wax na ne sëriñ bi boo xasee ba tànn ko ba jëmbulu ci moom am nay xàq yoo xam ne yaa ko ko amee yow tari bi xàq yi mooy topp ko ci lépp lu mu la digal moytu lépp lu mu la tere. loolu suñ borom boo ko njëkk a digle ci alquran ya ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa uli lamri minkum. kon topp ñi nga xam ne ñooy kilifa yi loolu suñ borom a ko digle suñ tubaab nag moo tax mu wax ne wa xaytuma amaraka almurabbi famtasil al amra tasil lirabbi wa xaytuma nahaka an cheyin fala
تمل له وعن رضا لا تغفل ومن على الإله دلك فإن خالفته فللمريد تطمئن شايول سرين دي ديغالي نغا ديف لام لا ديغال لولو موي تاخ nga ag ci ngeureum mur yalla mu takine shayula aye nga moytu lolé mu la aye té bu sagan mukk bay dugg ci lim la aye señ ba tekké né shayo xamé né señ bi digël na la lo xamni dafa bok ci li lay yégué ñal ak sun borom tabaraka taala nga wuté mom xam nga yow doono murid marid nga moy ku fétérlu nga yalla yalla musal ci lool motax señ bi wax na ci batay né duumu alam tisali amri rabbi bi amri shaykhin washidin murabbi amna teggine yu bare bare yo xamni nima ko waxe legi señ bi wax na ne nang ko jema ande ak señ bi te moy warmal ko def ko sax sang diko teral sa kem katal ay yitte nit lo ci man ci dokki nga diko def te yalla tax bo nekké ci kanamam nga sam teggine moytu di re ak di kaf ak di def lo xamni dang koy def melni sa morom ñi nga def sa karam morom bu ko def ci kanamam wala takul ladayhi zaltifati bu nek ci wetam itam di yengutu yengu bu bari ak di gesu wala ngay wax te waxlo wula te yep ay teggina yo xam señ bi lim nako ca nahju qada'il haj kon lolu ci gattal moy señ bi li nga wara and ak mom ak teggini ak li nga fas wara fas ci mom xamne moy ci dox sa digënde sa borom japp ne itam li la yalla jubanti geek yépp nga jaaré nga japp ne ci loxom lay jaaré rek señ bi wax ne nak ko mëna andalit bul and ak mom ci moy yalla wa bil ma'ashi la tuti' makhluqa ke lol rasulullah sallallahu alayhi wasallam moko waxon ci hadithu muttafaq alayhi وَحَنِ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ شاين لا ديغالي لو خامني اك موي يالا لا بو وير بوبا موم سيني دي واخني بول توپ لولاي ديغال موي يالا سيني دي واخني بو تي توپ مينديف موم

ce radiyallahu anhu manafa ana bi barakati amin bismillahi mangi tambule wax di tuddu bur bu mag bi nguram sax bismillahi mangi tambule wax di tuddu bur bu mag ba nguram sax julli ci khairul khalqi may soppe mba walhi ta sant nak cheikh ban ba teyana yalla doti mbollem xiwal ci xetu mustafa wi far len jegal ganaw julle cyant gi li ndimbal xam la la war nga def ko lolok mayla fatali ko fatali sa kem katan warna ma war samay morom lun attan serigne mamar mbay si selay waxtane lama ci xam te bul ni waje wane mo dambe mbollem xeti bax yep lu bax waxal jefam ya dajna fepp donuna betin jefna betin tekja moy fagutef gu fagu mustawacci kuna bara ma jor ñu na ko njaase moy way juram wa deka fe sise ma wax la jebul bara ma njuru bel nga xamni mor mbay bo balagn ko fagul bamu ñewé fekk serigne bi ndereem Cheikh Ban Bana ko degna ñing la yem ci alquran sang man ko ak mokal ko muna ko waaw serigne bina tarel mako mu daldi dal baqara jëm ci nasi ba ca fajar muy jinnati kanasi bama gale muna ko man gi worna waye demal yakal ko andi siwna abdir bu gatt gor ga bindu kamil andil ko say xe ban ba moy mbeur kamil cheikh bamba se tere bana ko wona fedli man gam ko waxon ni werna dal ni ko njaase man galol kamil bi fagub denam ne waya may borom bi mana fi al qur'an wal hadith bur yalla joxna ma ko njaase sise dal ni barama so bindan ab kamil lan modi yol ba bam waxe ba agal muna salasa dirhamin ci ngurdu mom la ko da xeyma serigne baye fardu mu daldi koy yebal ci samba job sam bindus kayit tafal ci ban ba mo xam bind ci bir kayit wayaw borom sam nga teralal ma jemu joju lo am bamu deme ma samba yer letter ba taf ko ci dennam ba niki borom ba yekati ñatulim yo ñatti témèr ci ngurdu jox bara ma lolu mo wër dello ko nak kamil bana ko yobul bindum serigne touba mi mom lay magal bamu delu ci njur bel xibar ko bamba muna ko mom gi lolu moy batin ba fofé la njaase jebulo ci ban ba cheikh bamba jox ko yol ba ak batin ba dal ni ko jangal qur'an ak jangale sepcer la yaw barama de ko xamle tefaw dang ci jariño ak de jariñe lo beug def def ko ca dal koy soñ serigne mamar ne may juñuk cheikh bamba gam don joxagn bu yag may borom ba jariñu ga jariñe ga ak barkel ga ban ba ko wax bu yag moy junjam ga fatali ko fatali sa kem katan warna ma war samay morom lun attan faslun fi bidayati khidmatihi bil qur'an ak tambalem ci liggey ci al qur'an serigne mamar mbay tambalem liggeyam yew la khasaay ga daldi roy ci bayam gem ga rijal ye jitu gem cheikh ban ba la yor di dox doxin wa ak pass pass ba boole way ak fit ak taxaw ci deug sax ci juba doylo ak ndigal deur keng gis na lu nek daj na it lu nek deug lu nek xam na it lu nek waye du tit du ret du jaxay jaxle ken du ko xixan yalla da alla faale nabahtukum man ala kadin bada li qabla an arari dan muabada cheikh ban bané ndariñ du jitu ciona ku sonna nak jariñ lolu werna mu daldi tambule doxal dara am ja di jangale kay yare ci sun waja njal ben ga nak sahir sa neew na dole
batin banak disna tam nak jagle daaja nak barkel gamom la dore ndax ñafa genné ñepa kang di fore yoonu murid wi wepp ak julit yi ñepp ko doylo won ci seen njabot ya ndawlu fa ñew abdir nga bindu kamil boole yarak jiko yu bax tay selal mota serigne abdul latif ci lappe cheikh bala pat sil fañ don jappe ci buntu ker mam say xafé mbacke waxtu timis aw koor la ma ko fekke cheikh bala pat la ciow ji sinam daara serigne mor mbay jaw janginam namu debé janginu daara sangam serigne ba dal di tontu lay khalatam daf ni ko fab sa dom ja yobbu ker mor mu baña jang dara tok fa abdir moma gënal yobbu ko dara jojja ba matu alquran moy jawab ja xamna yarak ak telu bi ak ay jikko latam motax joju wax mu wax ko bad ga dog dara je siiw ci rew mi jangu barir tay waxi ban ba mbar mi bawal ka jor la fa dalé baselum ñepp di walwali ku ñew ni malum ker gu mu doon ci rew mi tay gog diine murid lamba khadir lamba tijani mbolo nga fay bawo di ñew di jang ci ku ñew ba delu ñang fa baye daw ci barana kuñ na fi borom xam xam la tafala jange bañuna halim la barana fi serigne suto ak ci barke jaar nañ fa yeur fa khablahu sen barke barana yit ci rew mi tay ñuy cheikhu fa lañu jange baadaho lañ cheikhu barana ñi commerce tay duñ jexal ak am de affaire yu affaire ba gi jël alwayñ da jange mang fa reful ak haji soufia barke xamna yegul fo dem europe ba amerique ci rew yi gis na fa jaar bokku ca ñay tanef ya don modu kang lañu tek ci fore tontu masala duñ ca laaj ay te

bagenn ñay say morom doto ca ñetan kenn jarñu ga jarñ la ga ak barkel ga ban ba ko bu yag moy junjam ga fatali ko fatali sa akem katan warna ma war samay morom lun attan faslun fi uslubi ta'limihi yon yimi doxale am jangalem amon na ay jangale kat kang fore yuman legey balote de wuñ dore am gaayu koy bindal khasaidam ya agit yenen tere ak mushaf ya wuto nayit wudi yow dolam ya ak tere ñaan ya ak jafray kamil ya señ samsun jaay ca pari njaay ca jorga ragal na yalla kang la am nay dongo amna ngeureum ca cer no may yakar ja ak ma du fay fetto ma don jawriñ ja non na ma daray mor ja nek njurbel moy nday mbollem darayam fa nekkal bu don garab dat ba mo sax fofa fu dara nek ciar ba mo tim fofa joxna ko fofa mbaxanam ciuri ciara ak ñaari temer goga gor xamna dara kérok serigne ahmed sugo yi sa sédé mom gor ga jangal nako amna firnde ba bis ba delu sé la gor ga faatu tabina al janam biram dulatu jariñu gaak jariña gaak barkel ga ban ba ko wax bu yag moy junjam ga fatali ko fatali sa kem katan warna ma war samay morom lun attan waslun fi ijtihadihi manam ñu wax ak farlom ku ñeme won liggey la musta wacce du noplo kay dalu musta dacce musta neenal dar fi lawkhati waxtu wu ñew mu duy ko fil khairati daana liggey ñati liggey yu bokul ci jenn jëm mu jate lolu yombul isa nga deg muy tarikh sa'id di topal qur'an mo di habit wa sahum batari alquranam di top ay khasida batay ñanam bo lek defante nit ñi lam len warlu ci seeni aajo ko katal ta dallu sa yu xeye ñay bekk ñom lay topal tek ca borom kamil ya moy ñamokal wa nañ ñakoy bindal khasaidam ya togleena topal tay wax ak ganam ya ci li la daan yendu ba ñeppuy tedd musur ne kontene ba soof se sedd ndax neena dox ak taxaw do ab dox dox kay taxaw bokku ci li la daan wax ne bis damay liggey di xol montar bi ba ñaari waxtu mané ñoon ci lal bi bama joge mu dem ci ñenté waxtu rawé ma ñaari waxtu dal may jitu ma dal ni montar rek mo wax deug dox kay taxaw bokku ci li dig deug ndax ko taxaw lu tuti tut ñu raw la amana ko rawone tam far dabla ku degeron teway la am nak fulla kala mu nek amu fit jambar la jarignu ga ak jarignu ga ak barkel ga ban ba ko wax bu yag moy junjam ga fatali ko fatali sa kem katan warna ma war samay morom lun attan faslun fi iqbalin nas ilayhi niko nit ñi jublo won amon nay ijaba ñepp da ñew fu nek nit ba wo fa melni aw xew boole na ñatti gan ci ben yor yor yoy boole leen jafé na yalla moy bur cheikh abdullah ahat mo fa xeyisi ba genn maam alhaji abdou aksi nituuti cear na muntaka tal yaksi barakallahu ila gan fuñ xeyisi mbolem tariikha yak yenen diine ñepp fa daan ñew jojja way du ciune ñu siw ñepp ñay way ak ñay lambu ak ñay rawante ñepp daan nañ yambu sofa dugaan wëndel sa beut fasal ba ko mu sa deg dang fa gis na talba kérok ba cheikh tidiane ñewé fa kër ga la ko salay portal yi jublom ga muna ko nit ku nek am nap sopem beug ku ñew dana fa fek wayam jarñu gaak jarña gaak barkel ga ban ba ko wax bu yag moy junjam ga
patli ko patli sa kem katan warna ma war samay morom lun attan faslun fi ijabati da'watihi ni ay ñaanam don nango te sunu borom diko nango ma wax la nak tuuti cianam da ñaane rawna wilaya rawna sañ sañ mani lamuy fajay ajo nga wan ca nobba mba xelma mba la meñ wo mba te xol ba mba ali tolu way la mba waxto am la lumu ci doon bu dooni bal kartus la temeri nit ak si ku nek sa ajo te boke wuñ ay ajo degal waja mu daldi bindu aya mbole len ko dugal ca mbolem soxlay ñepp fajj ko lum deke jot mudiw keuyit mbattere wala ci waxtaan melni sax kuy mbore dana ca fajj ay aajo tollu way la te mo fa tollu mo jubok bur yalla amna ku ñew bis diko ñaan lo soxna monsieur madame la wax te teewul amna amna jigen ñuy ñaan lo ay borom keur mu dal ni talal len ci wer wi ngeen jar cheikh mbake ak seigne modou mom la ñaané cheikh baye goor ak cheikh mati janen ni teuf ci seen loxo ni len jog len dem ca wer wa ñepp sey ngi ki jarna gem ca wer wa ñepp sey ki jarna gem am ñaar ñu ñew na ko dano bëggante te sunu way juri daño bañante seen ñaari la fi ser la dal de faste dal di ni len dog na da ngeen takante gisna jigen ñew na ko man seynay at tew ma dom xamna ni le ma magat muna ko fa sa jaade be rayo ko nala sa bir legi nga am babot ko cheikh fallu momako joxone barkelu fasal ci bir ambu di jur basatlu abdir mu ñow fa na ko jël na wer munako gor la to fa ya nga ne yeur nit da na ñew tawat faju ba jeexal mu jox la kaasu kafe na la nanal nga dal di nan muni la jeex na wer nga tawat je ken dootu la wax mba feex nga ni daana ñew wanen beugat ya muru boole ci bempagne geut ya las mu muru mu dal ni cheikh ibrafal jurom yar taflil ko geut ya wer bu len ko xel yar ni daana ñew wanen beugat ya muru boole ci bempagne geut ya las mu muru mu dal ni cheikh ibrafal jurom yar taflil ko geut ya wer bu len ko xel yar ijaba mom amu ci won am nawle fi kulli fannin moy borom ak jagle waxna ni bes mba njanete ak awsaga dana ci fajj ay aajo li dig ag ndax neena ñaan rabbo boromam kum man ta fajj sa aajo do gis jëmmam jarñu gaak jarña gaak barkel ga ban ba ko wax bu yag moy junjam ga fatali ko fatali sa kem katan warna ma war samay morom lun atan fas lun fi wilayati kon wax ci ak wilaya ko am karamala te xamna xeybu ko am wilaya la te deul selbu amon nabi cheikh salih mbake ñew fa nekuk serigne abdul ahad khalifa muné ko jak ni ko yaadi ko ka di yow wute wulen la chakka ndax ko ka kat ñewna sa keur waxtu ñeul te gennagul ba leg yaare yuppal gisna am fop jëmam ja def sa jëm mu jenn jëm jog taxaw ni temmu murid ya xaju muni fi doyna yam insa allah jakanam da ngeen xam cheikh abdou jang mom balla fa li wayam sa mbok daram baye ci ndam ding masam amna fa bis mu bindu ko bata xel def gen lif ci bir gu dar andul bam talale letter ba dal ni lif gi yen donga yi kan mo ci xam jublom gi cheikh abdou jankat ne takal namam nek ba donga ya ngi ñew di laaj fuñ koy tek jawab ja moy daf ni ko man duma cheikh bang may takal am nek te beuguma feex ndegam takal nga bokki say xiban ba kay doyna seuk ñoyayo la geey ba
nama ci jox am per ma barke loko motliyene mag la don djublom ga te bir kerem fala ko werlo yag ay fani fan balam te yene yag mu wolu mbay ngiran ne per mi djel ko dal ne ko barke la nga barke loko serigne assane salam mu am akasfu ñew ni ko rew mi legi njexum xew fi wata bi djub gisna deret yi touru nit ñe di xex ma gis te mbeur yu joru muna ko serigne assane du may gis lolu man jam lay gis lañ ma won du lolu bu don da ngay ministre ya yor armée nga na yu ngay gis ay fetal ñuñ armée bu don ministre ya bu don da ngay ministre ya yor armée nga na yu ngay gis ay fetal ñuy armée man éducation mo di sa ministère khalima lay gis ak it ak lankar jam la daan wax jam it lay diglu jam la yeena ñepp ay lay muslu alaaji abdu daana ñew fa kër ga mang koy misal ti jaan murid dafar ga daf ni ko ñaar ñu bokku to di bay lañ inshallah alak ñu bokku ab añ dal ni jogal nuyo nuyo ti jaani mu jog taxaw sargal nuyo mu wax ni day goob dugub kuy goob dugub du seug ñay wax daño yab seen serign dug deug ne ko nuyo murid te seug mani groupe nuyo su jot ne tek mu dal ni ki day gospel wax day seug ñina dañuy jaamu serign dug deug ñay goob dugub ñay gospel wax ca tol ya ño bok seen cere ak ndawal cere ya bamu deme bay jog muna ko ñaanal muy joxe dog muna ko de taflil kontu ku fess del segu borom ba lu seña gat doy bankam ba.

di bay far te wuhuruñ wan far ñom ñep la andal te fep la far lepp defar ak rafetal ak tammu di wax lu baax ci ay julit ak jamm ne yalla mom yaana ba ñep xacca te ken du laal ken lu xat bokul ca tok na ba guddi xaj mu daldi wote ñakoy bindal ñaan ya duma ko fatte bañu ñewé paquet bu wéx la téppé di joxé par ben ba waaja nopi mu gis té biir kayit wu xong xol ko daldi ni ki leuf lay xibar ngeen xam ko nistut mu dal ni kët lamuy xibar ci baña sa laqu ruga mo fi jaar ci daldi ni yoot kayit wa dal cey bind cheikh ibrahima nelaw na legi londa fajar mu dalni wacce len kamil ba bay xet mu ñuy soga xibar ta gemba waxna ni ab ceram ci yalla reyna boromi mboot la ay dabam tengatna amon na gor gu baax gu dekk njereem xamna turam mbokam la fi doyna yam bam tawate la daldi hut cangayam ak la ca war jebal ko kay ab tawam mu faatu bañ ko jebale boromam waxna mbiram te digam ak boromam daldi ni gor yalla ya am na fab cer wallahi lamna ay mbiram ba dem far amon na bis as choxna ñew siare ko beggen na dem mu dal ni ki dablen ko bamu ñewé mu yëkëti lim jox ko bam dem mu na cangay la tagena ko bisub kérok lañ ko yobbu Touba ci bir barabiya yalna tabbi Touba amon na kesfu amna ak wilaya te xamna xeyb moy borom diraya jarignu gag jarigna gag barkel ga ban ba ko wax bu yag moy junjam ga fatali ko fatali sa kem katan warna ma wara samay morom lun attan faslun fi kasrati khairatihi nu wax ci bari ay yoom barke ba ak wërseug wa akhi wal ya day do ti melni wax set ak wa mem ya binde fi melni xorondo am di andi fi kulli yawmin rawdi mas ak samdi fu nek yef ba wo fa fanni yep ci rewmi ak ci rewi wal yep buñi di yobante ñele ngay poste di def ci ay lettre ñele mandate leg leg nga gis ab kabiyong bu gare seuf ton ci mbappe po dal di sere wala nga gis wata bu fess ak suuker mba kafe mba ata ay yor ab lettre mbollem kilifa yi ko nek saada jang fa saxal yal nañu am sahada nya fukki ton ñe ñaari ton lo ak tan kenn ku nek seen ak saman man xewal ya tour fep fep bay bawan koy gas bu sax dajji

ñuy xelli ay café bixim ataya waxtaan wa jolli waja mo raw gaaya tisbari aljuma kusal mal jaarfa ñay julli je Touba ak rombu awfa kër ga dirir nak mu jemel ning magal kone siara ki mayam gi yombul te amane far geej le ku seug mande mbaamu di ab jamtu ko jaaru jandi amna ko ñew bis niko yaw mi ñaanal nit ñi ñu am lute nga am bagi jal munako man duma berex aw xalla waye ko jonjok man dana jafalla jarñu gaak jarña gaak barkel ga ban ba ko wax bu yag moy junjam ga fatali ko fatali sa kem katan warna ma wara samay morom lun atan faslun fi sahaihi nu wax ci ak tabem ma wax la nak cetab gandax nga waru xetu joxem mene suko lakhbaru ñey ñew di andi no mu tollu ci blim ñey ñew di laaj raw nako fuf ku ñew am yemu ta joxe men mbir lu reey reey lu taru taru mbaamu seer lu xey xey kay andi buy andi kay

yobbu yobbu dara du fekkante fi mom ci rabbu du konté ay xaliss de jek jekal di dajale kay xol kayit yu andul du tecc ay gal soxlawul ko par for sakadi ubbu kontu bank mo for sa so massa yekati million jox ko ci pot la koy duggal ku ñew mu jox ko xamewula ka joxe ñaari témèr ci men mbir ku yalla fal nga doon bur mom neena won jant bi mo di bankam lum andi buy dem yobbu lolu la xam ne alxames andi lay teranga nga cay teral aljuma moy yaranga lu ñew ci bis ba ko mom do dajale benn deerem mu jëm ëlëk duy demale yisa mu tok ba gudde ab lim ñew fa teyit bagul lu tuti tut fanan fa mu daldi bindum list top keur ya ba lepp jeex tay ak selal jef ya kabiyoy dugub ya fay ñew ak yoy ciab ya nonu la koy topé ba hôpital ya ba lepp mat ku deg ñew na ooma mu jënd jox la lolu moy mbiram ñewante gaak la birga ak yarmandem ñepp ca yam jambur ña ak ay bokkam tiis wo fa man di andi mbaatek jaaxle mu daldi koy safara yow nga baaxle lu man di doon dana la waar defal la ñaanal la yalla yeketib lim jox la jariñu gaak jariña gaak barkel gaak ban ba ko wax bu yagg moy junjam gaak fatali ko fatali sa kem kattan warna ma wara samay morom lun attan faslun fi ridaihi bi qada'ihi nu wax ci nu mu nango dogalou yalla ku nango ab dogal la moy banex la mbatew nakar lu mu ci lum geureum la nasakhtu bi shikri sika yata fala asko lahu duran fadurri afara yoya la ban ba wax ca bir tuki emba ku beug way roy kate moy sopemba ne dogal sila dogal bub yalla bu mana don dogal ga sa banex la warla bima qadara al jalil likay turi hanfa ya nabil ban ba ko wax nangub dogal lu warla ci abjulit budé boromum xel la xew xey duray ba soppi dara dara ci ay jefam mbaatay waxam kam sarra nit ku amone hikam la ay waxtanam day sa xoram lamboy njariñ ak xam xam ndamala won ku sa xoram saf yalla yaram wa def wo ndaw te teewul magla tol gu wayef simple te set la daan sol musul di sol ay damina ka jital fomne xetu misk ak sikke fay bonni akheti ciurayam ya xet gay sanni ku xare won laaj bakanam ba not ko notale xeti non ya des xam ngeen ko aduna jublu nako joko bopam mu deddu mom jebal serign bi leppam amone bis president yonne ko ben medaay ay ndaw ni ngeen takal ko bañu ñewé ko na basiru sek geneel ko damina burey ta jek ni ko solal buñ lay takal garaat bi faawu ñu portal la ya gornor bi natal bi nak presidence lay delu motax manon nga sanse tay sol lolu munan basiru mbir ye nekul fofu solo ka waaj taxul medaay bi ñew fi bu doone damina la kon du yeksi ndax wa dakar ñoma dakka sanse ni mbottu waxtu wu ne man ca ndoxuma ba legi der ba lere gul diglul ma ndewruru mi ruru fi sufum tollu yaram wa lerna kon nu dolle farlu lama newon ba am ko dal lay nek na ci lu neex yalla te sax ca dak bu soxla won ci watay ak etas yi ak yi ci dess ndaw bari yum fi bayyi amna borom alal jusiw ci womal ñew ne ko bis man dama lay etasal sa dara ji amna ko yena nako te pak bi luma fi jef xerna ko
tontam la moy daf ne ko djegal na la seena yegna te sant na la mbar mo maselo taw bi ma ak say tere ak do nga yi doyna mandawul biire da rafeton jortu ci ñepp ñepp xamut ku bon lu bax la yeena ñepp ndax neena ab julit lu bakkar bakkar yonen ba bëgg ko lu kacior kacior daldi ne am murid yitam lu bon bon serigne bi bëgg ko lu saggan saggan yermande yalla ak baxu say xiban ba ci la duggal ñepp wali safan ba jariñu ga jariñu ga ak barkel ga ban ba ko wax bu yag moy junjam ga fatale ko fatale sa kem katan warna ma war samay morom lun attan faslun fi akhir hayatihi ñu wax ci muju dundam ci mujgi nak lafatu dal ne meng genn ci ñepp mo ak boromam dongu nit ñi di ñew ko aksina yeglul ma moy saab xarit suma yegge ubil ma ngay wax mu na la ne ko may diw sangam joxna ma laisser passer man may wayam kenn ku nek fo ak ni sam mor kep ndekete wote boba morum ñepp mutaju abdir melne ab liggeyam desna lu muy agale la ta muy dem tab jaxasom ak nit ñi day galankor doxine wanam ko bëgge yalla moy bur ndax neena man serigne bi daf ma door pes dal ni massa liggey bi yang ci yefus ndax ko fi ñew su de borom khalis la baate borom daraja baate cheikh la nga ba fi sa liggey bi waxtanal ko sawar wi kañ lay daanu li dakal ko dal ni ma rapputeñ ma fi ma nek ci kassala nek ba fi ak muy ag ak gene it bopam ci xel yi ak xol yi ñimin jataaye jëmu jeeg waxtaan yi tambali taggo ci melay waxtaanam ak ay jëfinam lenn ci njabota diglul ma wax la sun mujuk jataayam lan mu jaxati bante lata muy dem cheikh mustakhir lo ma ca daaray kokki gor gu reuy liggey te si yu te tekki kero mu la ko ban deme ca ñaan ga ma cheikh basiru ak yeneeni donga ban deluse waxtu timis mu wonu ne ak sa dem ngeen bedel ci lañu dal ni mom fuñu korom nu wax ko ne ko ci bir pencham ma diglu wat ko malaj itam jeewriñ ju yor daram ja ñuna bawu fi dom mu gaaw dog wax ja daldi tu ko bayyi dom jariñ la moy duñ la fatte sa ganaaw lu wer la te ken du fatte ay mbiram ganaawam ngirab la geeyam digam ak boromam dalni talal len no daldi def ñaan tay ñaan di baamu mbir ya roy nak iman bam agale la dalni kon jog len dem fu ngeen ma nga fate ma ang fa khadim kenn ku ne namu la taggo ci wax walaw jefin mbate mu far la sax tax dir bobu nak la xam le bopam lepp joxe digel yal nañu jaar ci yep mirage na bopam denk ak njabotam lu nek nam ko beug fi doyna yam ndax daf ne pacc keur ga yatte wal sedele wal ko nek wal ne wal gi la fetele njabot gi alquran moy dara ji fim nek gi wet serigne touba khassay dam ye ak yene tere xam xam ak musafiye fagn ko rob ci ndigal al serigne touba Abdul Ahad lañ ko fa rob soppé mba fekkon na it baraba nekku djublom seen ñaari djublé ya depo li mo am njel be nam ak mu jam gele pasel dundam rafetna fexna del del waccina lim fi mebeto nit matna sax ci lu neex yalla ba wacci doyna xamna damay taxaw lu ngir dundam ga mané suko def ci keuyit ngir fess ga waye ma doylo lam waxone yalla
newul geleem xebul ganar lu wer la lu bari lol nga wax ca tuti tuti mom la biral.